0: Idol, oras sa FM, alas 8.14 na mga itag dispensa, gumikan kay Hinaygid ang connection, no? Ang mga internet connection karon no? Labi na dito sa Talander. Pagpaminaw, pagbalik, ang misa.
1: Himaya sa Dios dito sa langit.

kasabihan nilang katingala, kayang tagsa-tagsa kamagtotoo, nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, mingon sila. Dili ba taga-Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato, may mga taga-Parsia, Media, Ilam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa Malusa Cyrene, ang uban kanato taga-Roma nga mga Hudyo ug mga dili Hudyo.

Idol, again ha, mga itag-dispensa, doon ay technical difficulties ang live streaming, no, gikan sa National Shrine of St. Joseph dahil sa SB Cabahog, Centro, Mandawi City. Mga itag dakong pasensya gintawin nyo dahil. Pero matagkaroon niya, mga idol, ato ning madungog nyo ang Santos ng Misa, no, sa alas otso sa buntag, no, live madungog dali sa 93.9 IFM. Ito pamilawang pagbalik, mga idol.

Sa pagkagapiina ni atong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila o miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ako sa Amahan, "Ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini, o gunya gihuypan niya sila o giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.

Father Alex, Father Ayan, o Father Jimmy, kaninyong tanan nga mga parokyano ni San Jose sa National Shrine of St. Joseph, o tanan nga ni uban o nagsubay sa ato ang mga kalihukan diri sa National Shrine, mga makita o dili makita, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag! Happy birthday! Gigreet mo na greeting sa kuwa pag-ilis na ko ganina sa dito sa sacristy. Happy birthday! Ug maupod ang atong gisaulog karon. Karon ang Pentecost Sunday o ika-50 kaadlaw following the resurrection. 50 kaadlaw ang atong gisaulog itani mao ang pag-descent of the Holy Spirit. Ikapila gali lang ato loka misteryo sa katulo na sa glorious mystery, no? Kamu nga bright, hindi ba ginakawan? Holy Spirit. Unsa may role in simplest terms? Unsay role sa Holy Spirit sa ato ang kinabuhing Kristohanon? Sakto. Sakto ang nasin yung una-una. Siya mo'y nag-lead sa ato ngadto sa Dios. Daghan tingali mo grason nga nung naamo dire. Birthday ninyo, unsa pa inyong gi-celebrate, naamoy gipangayo. But these are just invitations of the Holy Spirit to gather us, to celebrate, in order for us to be led to the Father and the Son. Bisag unsa pa'y rason nga nung naabot mo diri, bisag unsa pa'y rason nga nung nikupot mo groseryuhan, bisag unsa pa'y rason nga nung nangausap mo o nisunod o nituo sa Ginoo, sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu, bisag unsa pa'y rason ana, problema man o mga sirkumstansya, favorable and unfavorable at that, kinisiya mao'y mga invitation sa Ginoo, invitation sa Holy Spirit nga nung naata diri. Nganong naamo diha ni basa og di kanta bisag kapili mo pa nga sabi o kasabanan pa mo? Nganong naamo diri nga nanganta, nagpuwa pa mo? Nganong naamo nang hulikta diri nagpadayon sa pagpangalagad? It's because of the Holy Spirit. It's not about you. It's about the Holy Spirit inviting you, leading you towards God. Pagkanindot hunahunaon nga atua dayang pag-abot diri, dili ini atuang kabuboton. Bisag kining mga bata karon nga gipukaw nga naipo, nasuko sa ilang mama nga gipira, giguroy, gipukaw og sayo pagngari. It is not your mother. It is the Holy Spirit that tells your mother nga ngari panimba mo ngadto mo sa Holy o ngadto mo panimba o magampo ta. Ayaw kasabi ang imuhang mama. Ayaw mo gupuguti ang imong papa nga gipukaw kag sayo. Kaya ang imong papa gikuhit ra pud na sa Holy Spirit sa pagngari. Nagsaulog ta ni ngarita bisan pa man kay numdum jud ko na atoy niingon nga pader sa bani pader nga nanguha

Kinindot pa niyong rason, pero kaibaw na ta. The end never justifies the means. Bisagun sa pay mahitabo. So maigsoon, kita taron, ang role sa Holy Spirit is the Holy Spirit gathers us today. Gathers us and leads us. Maunang sa ato ang pag-ari, bisan pa man lisod pagpukaw, lisod pagkapoy, o kapoy inigbangon, hinahunaan nga dili na siya kita lang ang naay gusto nga manimba. Dili lang kita mo, ay gusto lang mo basa, ang mukanta, and so on and so forth. It is the Holy Spirit that invites us. Pagkanindot hunahunaon nga ang Ginoo mismo, naghunahuna sa atoa, nga siya mo ay niguroy ka nato, ang Holy Spirit mismo mo ay mingon, manimba ta, ngadto. Ha, timanin ha. Bisag unsa pa'y sirkumstansya karon nga nahitabo sa inyo ha, ang inyong paglingkod o pagsimba karon dili na tungod sa inyong kabubuton, kung dili, nituman lang mo sa invitation sa Ginoo o sa Holy Spirit. Every time ni-decide ka nga magbinuotan, every time nga ni-decide ka nga manimba, every time nga ni-decide ka nga mangalagad, every time nga ni-decide ka nga mag-usab tungod ug alang sa Dios, it is not you. It is God's invitation. And you are just yielding to God's gracious invitation to gather us before God. Nga maoy nagluwas ug naghimo ka nato. Tuguti ko mga igsoon, human ko na pagsulti sa inyo ha, nga unsay role sa Holy Spirit sa ato ang kinabuhi, in plain and simple terms. Tuguti po ko,

imo man nganong ang simbahan na malandong man according sa church's tradition nga mauni ang birth sa simbahan. Mao ni akong gipangutana sa Ginoo, giyahi kuno ko. Nya dayon aong gihuna-huna, kinsa man ang naa? Ang naa ni ining panahuna. Of course, nakaibaw ta nga si Jesus human siya na resurrected. Nagpakita siya sa daghang mga tao. Nituo ta nga ang iyang gipakita og una dili si Maria Magdalena kundi ang iyang inahan. Murag kuantino kinsay nasakit og maayo, ug nga nakaibaw ta ang pinaka nasakitan og maayo ang iyang yung inahan. So maotoy una according sa tuang tradition, ang unang gipakita sa Ginoo mao si Maria. Dayon si Maria Magdalena, dayon ang uban pa ng mga apostoles. Pero naatoy sa tuang Ebanghelyo karon, this is just one of the many apparitions wherein Jesus appeared sa mga apostoles. Closed door, nisulod siya, og yang gipakita. Apostoles ra ang naa. Nya, nganong dili man kini, nga naa man ang mga apostoles. Ang ako ang pamalandong maoni. The church is not just about the apostles. The church

spiritual ascension and the consequential descent of the Holy Spirit. So, sa Pentecostes, ang pag-descend sa Holy Spirit, ang atuang tradisyon nag-ingon po, ang present dito was the Mother of God, ang mga apostles, ug ang uban nga naka-witness ug nakahibalo sa resurrection, ug nituo niini. 120 people kuno ang tua dito. So meaning, nindot kayong pamalandungan nga ang simbahan is not just about priests, not just about bishops, but more importantly, it's about us. Kita nga nagpasalig o nagpadayon sa pagtuo sa nabanhong Diyos. O dito po na-introduce ang tanan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our church is Trinitarian. Although it's Christ-centered, it is Trinitarian. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And when the descent of the Holy Spirit came and happened or occurred, then kumplito na ang personas. Kumplito na ang team. Kumplito na ang mugiya sa tua. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. O kumplito na po ang mga nituo sa kinabuhi, sa pagkamatay, o sa pagkabanhaw sa tuang Ginoong Heso Kristo. O mao dito ang nataw ang simbahan. Please note that it started with 120 people. O karon pila kata, subrata, di o kabanabana, hinay kay ko og math, di o kabanabana og pila taron. Usala ni kasimbahan, ha? It started with 120 people, more or less. Hinaot pa mga igsuon, nga dili ta mahadlok og damgo og dagko. Kay nga naman, kinisiyang nahitabo karon was just a dream. Dream sa 100 people nga mapatubo ang maong pagtuo o karon. Lo and behold, pagkadaghan na sa mga matuuhon, nagsugod lang sa gamay. Ayaw kahadlok o gamay lang ta. Ayaw kahadlok nga gamay rata. Ayaw kahadlok o dirira pata maupang atuang resources. Gay kung kinisibo sa kabubuton sa Dios, mutubo ni siya. Mulambo ni siya o mutaas ni siya. Ug mudagko ug mulabong ug uban pang mga expressions of growth tungod kay mo tungod ni sa Dios. May son sa ako nang giingon gamay ta nagsugod pero nanaghana ta dili ta mahadlok mudamgo dili ta mahadlok mulaom tungod kay kung ani ingon ang Ginoo ngadto sa Jerusalem. Dito ta magpundok, dito munaog ang suwata, ang Espiritu Santo, naatay buhaton. Kinahanglan atong ihatag ang tanan. Mao ni akong giingon kaninyo, kung mudamgo galita, atong ihatag ang tanan. Una ta muingon nga it is God's will, di sa ta muingon nga it's God's will, kung wa na to nabuhat ang tanan. Magsabot ta daana na ha. Lisod kayo nga moingon, 75 ang akong grado, it's God's will. Dili. Ihatag usa ang tanan. Ibuubuunta ang tanan. Una ka makaingon nga maunisay kabubuton sa Dios. Dili napasabot nga mao'y nahitabo sa imuha o sa tua, maunay kabubuton sa Dios. Gusto usa ang Dios nga atong ibuubo og unsay naa sa tua. Una ta moingon nga mao ni kabubuton sa Dios. Pagkadaghan tag mga damgo, nindot kay tag damgo sa tuang tag sa kapamilya, nindot kay tag mga damgo alang sa komunidad, nindot kay tag damgo sa atua pong parokya. Atong ihatag ang tanan, atong ibuubo ang tanan. Unya kung dili gali matuman, dili na kabubuton sa Dios. Kay dili mana pasabot nga unsay mahitabo mao nay kabubuton sa Dios. Kinahanglan usang naatay buhaton ug atong ihatag ang tanan para matuman ang kabubuton sa Dios diha sa tuantag sa tagsa kakinabuhi. Last, why Jerusalem? Nganong didto man sa Jerusalem? Didto ni damo ko ang mga tao nga muabot ang Mesiyas. Dito, og nislaom sila nga mauna ni ang Mesiyas. Mauna

the time that he gives would be the best time it was in Jerusalem. It was the Passover. It was the Feast of Weeks. Yang nag-commemorate sa pag-adto ni Moises sa Mount Sinai. So daghag mga tao nga nidawat kang Jesus sa Jerusalem katong triumphant entry niya dito, daghan pong tao dito nga nagpalibot. Maigsoon, ingon, nagsugod na ta o gamay, nitubo ta. Ayaw paghadlok o damgo, tungod kay kung kining tanan sibo sa kabubuton, tubuon, iya kini ihatag ang atong gikinahanglan. O nakasulti ang mga tao bisag unsang pinulungan, na ay tabang nga muabot sa tua sa panahon nga mudamgo ta tungod og alang sa Dios. Saligi ang iyahang timing, tungod kay ang iyahang timing mauna siya mao'y sakto nga panahon. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka kung dugay nga muabot ang atong gidamgo giampo, kaysa saktong panahon kung gibutan sa Dios muabot kini.

0: Kani mo Ginoo, hatagi kami sa iyang kusog o sa iyang kaalam. Aron panahon sa mga pagsulay o mga pagtental, musaksi kami sa imong kamatuuran o sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: 남자 들으면
1: Idol, oras sa IFM, alas 9.23 na yun, mga idol. Unya, kadali sa gamay, ha? Unya, naman to yung mga technical difficulties, no? Ang kining, kaganina mo ito nagputol-putol, mga itag dispensa, no? Apan, happy, happy birthday sa nag-birthday, karadlaw, ha? Actually, happy to gumakalimot, happy, happy birthday, no, sa inahan, no, sa ato ang station manager, dari sa DHP, dari sa IFM 93.9 Cebu, DHP, no, boss para idol boy kino si Ma'am Chang Helen Durano Estrada, happy, happy birthday, onya, tagaan pagkag taas, no, nga, kinabuhi, onya, padayon nga makaatiman sa akong bossman idol boy kay happy birthday din mo diha Ma'am Chang Helen, no? Ma'am Chang Helen Estrada, no, may mayong pag sa ulog sa mga adlaw na tawhan. Happy birthday, pasensya kay nakalimot. O kasabot ipagreet ni bossman idol boy kay kanina niya pagkakita lang ko sa post dito na ko nakaulo 24. Sige, last na 24 na.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
8: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang buguing nga good boy, Idol Dubs.

0: Gasa sa IFM.
1: Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
0: Wa pa'y adunahan nga wa makasangpit o wa pa'usay kabus nga wa makapaambit. Let's be a gasa sa matag usa.
1: That's what friends are for.
0: Gasa sa IFM.
2: Market Man on the Run, Idol B.

93.9 IFM, mapugngan pa ni Dol. Alas 9.40 na, once again, adlaw karon nga Domingo, Mayo 24, 2026, no, niya gitawag karon sa ato ang mga Roman Catholic faith, ato ang simbahang Katoliko, no, ang Pentecost Sunday, no. Unya karong adlaw, mga idol, mao ni ang second to the last nga Sunday, no, or ikatulo na ba ni, no, kung ako masayop, no. Napa may katapusan nga Domingo ang Pizza 31, no, niya mao na ting bitay sa nating kuansa, no, ting bitay sa manahuna.

0: mo sa place calendar. Nya happy happy birthday sa nag birthday crowd lawa. Na mga nagsaulog sa ilang mga kapistahan din ha, happy happy fiesta sa tanang mga nag-celebrar no sa ilahang mga unsa man diha nga mga kasaulugan sa inyong kinabuhi mga idol no. Oo. Na mga kasaulugan din ha no, maayong pagsaulog no unya. Ato sa ni-greet na naka-text sa itong text line. Kalimot text lang sa 0923-112-8701 ha. 0923-112-8701. Naka-request din rin kanta si Bill Card, no? Dari sa White Road in A1. Grabe ang Bill Card, no? Ganina pa nang minaw. Ang Red Galon Group, founder sa Red Galon. No? Request ko na siyang natutulog ba ang Diyos. So, unyagi ka ni 142. Si Jismar Rooney, no? Idol B, utangan tika, wala pa ma-play ang akong request. Naabtan sa oras sa misa, puhon na lang ng laog pa man. Good ko sa manok pang derby, butang. O bitang, guitar man, sorry kaayo ha. Kanang pwede na piano man at i-play or usap pa man, no? Piano man or drum man. Wala mi. Salamat kay 142 ha, si Jess Maruni. Niya si Angie Pasikara, no, tanang taga-tisa sa degree to siya papanghel. Mama Ijing ni Pretty, nga always good naminaw si Angie sa Tabuos Banay sa tisa. No, regards ko na namong tanan rin. Salamat kay Angie. Niya, ato ang gasa, beneficiary. Wa pa man ako, may aging Domingo, murag. Wa, masad to. Ito ba itong pinakalas no, sa kananay, taga-opera, no? O niya, sige lang. Basing nasulbad sa siguro ang mga iyahang problema siguro niya. Mamana matigayon nga kita diri mga igtabang. Wa sige minyo si Piata diha mga idol na to o mga listeners, mga viewers na to. No nga bisan pa man no. Madako magamay no. Naagid mo kanamo nagsuporta no. Mi si tawon mi sanong sa mo mga hangyo no. Nga sa matagigayon kami mga igtabang nyo sa inyong mga kinsing-kasing agasa din na sa inyong tagsa-tagsak ang mga panudlanan niya. Be agasa lang yun sa matag-usa. Ligang kayo salamat no, sa tanong mga idol ato nga makununayon yung abli ang kasing-kasing sa pagtabang alas ato mga nanginang labi na sa kanang mga na hospital, kinahalag tambal niya, mga hospital bill, no? Muna kasagaran. Good morning, idol. Greet ko. Happy birthday ni John Cyrus. Happy birthday, John Cyrus. John Cyrus Pinunia, happy happy birthday no sa tisa gikan ni papa niya Nelson. Yeah, once again happy happy birthday sa inahan sa amo ang bossman idol Boyki, si Ma'am Chang Helen Durano Estrada. Happy happy birthday Ma'am Chang. Nakapagkatuigan nga mudangat pa sa imong kinabuhi no, kaya ato ang imong pagpadako sa among bossman idol Boyki no. Okay kaayo no. Grabe ka, basta tanan-tanan no, dili na ko ma-explain no. Bitaw agilag ka to katawa. Bitaw, happy happy birthday mo di Ma'am Chang Helen Durano Estrada. Happy birthday. Ya na namsay mo request diri ga muling ibalik, sige atong i-play ha karon taod-taod. Alas 9:44 na, standby. Nagya po sa atong programa gasa sa FM sa adlaw Domingo, kinagya po yung idol ng bayan Market Man on the Run Idol B. Standby 9:44 na.
1: That night check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Gasa sa IFM.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Constipation, lisod na para nimo, para sa lawas ug dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo pinaagi sa calcium sinusoids sinukot made with senalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon

0: batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusites is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: Gasa sa IFM.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
5: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa namang uli ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
0: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusite sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusite sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusites is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
10: Mami, undami ang drama.
9: Angeline?
10: Na ako'y na-discover nga timplado na,
11: lami ang masustan.

0: Idol, oras sa IFM. Alas 9:58 na gyud, no? Unya karon tong ora mga idol while naguwat magita no sa tuang gasa sa IFM nya napupos sa matong oras kay alas 9:58 naman kay musunod ang sunod nga programang Idol Himsog on air kauban si Idol Tony o gatuang bisitang doktor mga idol tsaka no. So salamat kayo sa tanang mga again sa tanang mga mupaambit no sa ilang mga tabang. Uy, ang Mendoza family dede sa Sambag Sambag 4 ba to ma'am no? O Sambag 4 diri sa may Sambag 4 Guadalupe Cebu City ang Mendoza family diha ha. Salamat sab kay sa inyuhang kinibitawng inyuhang pag tabang no sa tanang mga nanginhanglan sad no sa inyong pagtunol diri no personal sila nga mi kanang kuan ako mi aduna na sila ikanang bitay gitunol nga para kuno sa gasa no at least ningon sila nga dili kuno sila pa-mention ra sa ilang name so amin do sa family ra gitunol og 500 pesos no alang sa ato ang gasa beneficiary unta no. So at least no naagi hapoy ato ang gasa sa kining mga willing ba no nga mutabang sa tanang mga nanginahanglan no mao na nga muang salamat kayo sa kanunay mga idol amo ang among balik-balikon diri no ang amo ang mga hangyo no diha kaninyo wa gyud ninyo si Piata no nga sa matagigayon nga kami mangayo diha manuktok sa tag sa tagsa kasing-kasing alang sa tanang mga nanginahanglan no instrumento mi diri muna matud pa ni Attorney Rupil walay pulos ang amo ang pagka overall number one kung dili na mo magamit sa sakto no nga pamaagi ang microphone no tubla bi agasa sa matag usa amping sa kanunay have a blessed Sunday everyone ay kalimot simba ta kay daghan pa kay oras Mayo 24, 2026 gitawag karon sa ato ang Romano Katoliko nga simbahan og Pentecost Sunday no alas 10 uno na. Bye for now, mga idol. Kinihapon yung idol ng bayan. Marketman on the Run, Idol B. Dirigyapon sa 93.9 FM. At tangi kunyo niya, IFM Uto na Bullroom Dancing. Kaoba to IFM Mixer. So, o si Inday Bambina. No? Atong nga tanaw si Inday Bambina. Kung makaayo na bayan TL in tao, no? Masa, tangi kunyo alas 11 hantod, alas 2. IFM Uto na Bullroom Dancing. O niya, ala una or alas 2 hantod, alas 3. Ang atuang panid sa kahaponon unya magdepende sa nasya kung nasa Inday Bambina makadrama ta pero wala plain music alas 10 uno na bye for now idol
1: gasa sa IFM Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
2: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
3: Magnolia, feeling good.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Marketman on the Run, Idol B.
0: Idol, oras sa ito, nasi stress na. Nibalik ko ka dito. Naku, nakalibdag 387 ang tumuyo siyang numero, no? Nagpaminaw. Nagka-text sa ato ang text line, no? Sa 0923-112-8701. Shoutout ko, no, sa Ramos Market, no? Kinsa may pangana ni Idol, no? Pag-rate lang mo, Idol, tunay, karutaw-taw, da? Unya muling ibalik mo to yang request kaganina. Salamat kaayo, no. Shout out sa tanang taga Ramos Market, no, sa tanang mga labasira mga nanindag mga prutas, lamas o tanon or mga usapan diha lagut mo na sabi ng gidiri sa ato ang diri sa kilid sa ato si Bianan diri sa F. Ramos Extension na Capitol Site, Cebu City Corner Escario unya corner diri F. Ramos Extension sila si Manny, si Ate Juliana, si Nanay Adi no Idi, Ate Cheryl, si Ate Emily. No, musta man butong diha manog siya ato ng buhay. Alas 4 na.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: 93.9 IFL.

0: masagana ay nakakabtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: B-Well C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B-Well C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa B-Well C Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tablet is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Game ka idol?
5: Game sa to idol.
4: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang lisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tangis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
8: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
9: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Kido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol Himsog on air.
1: Nais ko rin maagos ng alon saan man mapagbad.
0: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
1: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
0: Idol Himsog on air.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 10:17 na. Maayang buntag sa itong mga idol diha na nagpaminaw karon. Kumusta ang kabuntago niyo, dol? Wa ba magipang hangak na diha, dol, sa kainit sa panahon. Grabe na dyan, naglakaw ko gikan sa boarding house, dol ba? Saan ang tao ni eh? Grabe naman dyan ang tulo-tulo sa singot na parabang. Oh. Happy, happy Sunday sa itong mga idol diha karon nga nagpaminaw. We're still tuned in sa programang Idol Himsog on Air. Ako gihapon yung makauban idol. Idol Tony, sa kahanginan, happy, happy Sunday. Parting dali ah. Mayo 24 na, tuig 2026. Kumusta man ang inyohang mga adlong Domingo diha karon na naka-kuan ra ba? Naka-survive ra ba sa whole week, doll? Naraba mo yung mga gipang buhat-buhat karon si manahang makaingon mo na-achieve ra pud idol Tony. Achievement level. Check. 10:18 na sa kabuntagon idol. Welcome, welcome sa itong programang Idol Himsog on Air niya. Sa pagkakaroon kay umtay bisita sa pagkakaroon ng doktor niya. Atong irika pa to ang kuan pagniagi si mana ang atong bisita nga si Doc Mary Jean Flor de Les, no? Usa pud ni ka rehabilitation doctor. Kauban ni sila ni Dr. Elda Anota nga in total daw na sila sa mga 15 dinhi sa Cebu City, di lang Cebu City, all around from naa sa Mandawi, Lapu-Lapu ug sa mga kaning sa Toledo, sa mga province na ana pud sila dol, 15 na sila in total, no? Nga importante nga makahibaw tag unsay purpose sa rehabilitation, Dr. Idol Tony. So importante na pag niagi ang atong topic ni Dr. Jean Flor de Les mao ang scoliosis. So mga gusto nga mo-review o maminaw sa among gihisgotan ni Doc Jean, mamahimong mo bisita idol han sa IFM 93.9 Cebu. Unya subaya pod ang among Facebook Live last May 17 na idol. Daghan kitang mga idol nga nagpangutan na. Labi na nga, daghan kayo tao ka ng pakutana when it comes to unsa man scoliosis. So, napag-recommend si Doc G, no, nga sa YouTube channel, mahimong mulan taw pod sa PARM PRISM Committee or simply PRISM Committee. Ana diha ang mga ehersisyo alang sa mga senior citizens, mga lying in bed, seated or standing exercises idol. Unya na po'y para sa kids. So, PARM Kids Move ang YouTube channel, no? Exercises na idol sa mga school children aron paglikay sa scoliosis. Okay, daghan kinungutana na to. Idol Tony, naghiwi ang akong abaga. Unsaon man ina ko, normal ra ba ni? Matod pa ni Doc Jean pag niagi nga, you have to check, you have to, kanang mukuan ka, mukonsulta kasi mong kauban. Kung kumusta ba, naghiwi man na imuhang abaga din ha, sakto pa ba na imuhang hips, kayo sahi iniglek na itong atong formation sa body idol. Nya, matod pa ni Doc Jean, importante ang posture sa tao. No, okay, kung may itong naandan nga, magtakilid ta, dili ta mag-straight, so mausan ay masunod sa atuang bone. And later on mo, nang abaga-scoliosis ta. Nanya. Matod pa ni Doc Jean, ayaw dayon karatel, dili dayon tama kuan, dili tama aksyog kabalaka dayon dol kung naatay mga ingon ani nga symptoms kay pwede pa man na siyang maagapan, dili din tamo divulge into surgery. Tabi mo uban, magpa-surgery na ko, Idol Tony, kay mura di na dyan ni madam, mura na dyan ni ka ng delikado, naging kaya akong kahimtang. So, maratol dayon tanong. So, naapatay mga kuan ana natay mga exercises nga pwede na tong mabuhat kung dili pa kay nagrabe ang inyong kondisyon para na amoy preventive measures, pero kung grabe na kaayo, you have to consult your doctor. Ayaw pag duha-duha nga mudung ka sa inyong pinakadool, sig na may mga rehab doctor sa inyong hospital nga dool idol kung asa man ka nahimutang, di ba? Importante kayo na. Kanya si Doc Jean po, mahimutang ni siya asa man. So, makita na nato sa mga public hospitals dere. Sama sa, narapod si Doc sa Chongwa Fuente o sa Perpetua Socor. Matag Lunes na idol, hantod Biyernes, alas 8, hantod sa alas 12, 12 noon. So, maunay ka ng schedule ni Doc Jean. Every kuan ra siya, wala siya weekends idol. Monday to Friday lang si Doc Jean. sa mga hospital, sama sa Chongwa Fuente o sa Perpetual Succor. Unya, mora may gihatag na to ni, kuano, ni Doc Jean, nga importante ang paghandle sa ato ang lawas, importante unsaon na to. Dili ta maging mag-self-diagnose lang, kaya sometimes yung ta, mag-self-diagnose lang may idol Tony, kaya kanya mong hiwi sa baga, kuan na dyan ni siya, kanang gitawag nila hereditary, hindi siya ito mag-ingan na. Kaya usahay, bisag watay kaliwat nga, nagkuan, skolyo, nagka-skolyo ka. So, unsa may mga causes, ana, unsa may mga hinungdan, ana, ang pinaka number one gyud na idol is ang imong posture. So, it's abnormal kung ang imuhang curves, imong lawas pa sideways, ang imuhang spine, nag-form ka og S or C shape. So, atong hinumduman no nga, na-discuss na ni Doc Jean pag niaging Domingo Dol nga, unsa'y forma sa S shape o sa C shape. So, kung S na yun, nagbawag na gikan sa taas, hangtod sa ubos. Kung C, nagsipo na ang forma sa imuhang spine. So, importante nga during childhood, lahi-lahi po ang level sa scoliosis na ay sa bata, na ay tiguang. So, lahi-lahi po ang approach an idol. No? Diagnose during childhood, adolescence, pero ang exact cause dyan na is usually unknown pa. Early detection na siya and management are key to preventing severe spinal deformities. So, muna, kung naakay mga spinal deformities, uneven ang imong shoulder heights, nagtakilid, usahib, tan-aw ninyo, hiwi ato nga bago, i-check daw. Lantaw yung kasi sa amin. Tan-aw ang imuhang formation kung mas taas ba imong wala, mas taas ba imuhang tuo, o naghiwi ba. One shoulder blade more than the other. So, muna niya, misalign ang imuhang waist or uneven ang imuhang hips. Manakabantay ka sa uban nga murag feel ni mo, hiwi, muntiil. Kay naghiwi na di ay ang imuhang waist or ang imuhang hips. The rib cage also pushing forward on one side and leaning visibly to one side. So, always one side, dili pantay. So, makita na din sa inyong x-rays idol, ang inyong spinal curvature. Muna gitawag niya. So, naantay magitawag nga mga curves, mild curves, kanang less than 20 degree to 25 degree niya. Nakayumdum ko na ay nagpangutana dito sa comment section, akong papa, Idol Tony, 50 degree na, mahimo pa ba na siyang maayo or kanang surgery na bagyod ko no ang last option. Anya, atong kayumduman, ingon si Doc Jean nga, dili surgery ang last option na ang patay mahimo ana. So, unsa may angin mong buhaton. Dapat yun ka nga na akay discipline sa imong body. Kaya wala ko no gihapoy kwenta. Nagpa-surgery kagikan, pero ang imuhang discipline sa imuhang posture sa imong lawas, wala gihapon. So, wala ra gihapon na mabuhat. So, unsaon man, importante ko no mag-straight yun ka, tanaw ni mo ang imuhang formation sa imuhang abaga, and then, muisa ka sa imuhang mga kamot para maunat-unat ang imuhang mga spine. Okay? So, for moderate curves in growing children, muna nga usahay mag-brace. Sama ra gihapon ang giingon ni Doc Jean nga kung mag-brace ka, useless gihapon ang mag-brace idol. Kay tuoni mo mas straighten ang imuhang spine nya, mag-prevent po na siya og kuan and prevent further progression, pero muna na siya gitawag og severe curves. Kay ganina mild man tong 20 to 25 degree, ang severe curves mo na typically 40 degree to 50 or greater. So muna na siya nag-require og surgery, pero matud pa ni Doc Jean nga mo lagi na dili na yun tamo divulge sa surgery. So, importante nga nakahibaw ka dan sa imuhang symptoms, o gunsa po hinungdan sa imuhang skolyo. Kaya nabi uban nga bata pa, nanay skolyosis, age of 10 or early of 10 years, naana dayo yung skolyosis idol. So, it's important po nga naapoy da kong impluensya ang imuhang kuan genetics. Sometimes, heavily influenced by a mix of genetics po ang sa man ang scoliosis. Dili lang na siya pod sa poor posture or kanang heavy backpacks or sport o sangay bihan mo nang uban nga maghiwi ang ilang abaga o tungod wala nakatarong o stretch ang ilang spine, tungod kay kanang mag-arasag bugat, daghan ka igdalhunon, so man nag-abuso ta sa ato ang spine idol. And kung sa kuan pod gitawag na to og curves often worsen during the rapid growth spurts of early adolescence. So samtang nagka kuan na nga tong edad, nagkadako ang atong edad, naggrow pod ang ato ang saman, grow pod ang atong curve, dapat po na to nga tagaan og pagtagad. Kay namo po uban nga kanang kuan na ta, well, na anata sa adolescent stage, napasagad na pod ta kay feel na to man, ligo na kay atong spine, ligo na tong ribs. Hala, napasagad po kag aras-aras. Naputa gitawag idol og congenital scoliosis. Kaning congenital scoliosis present at birth. So pasabot, rare ni siya nga form occurs when the bones in a baby's spine do not form correctly in the womb. So na po na yung anak ka nang gikan pas pag-anak niya, na anak na tayo gitawag o congenital scoliosis. Kaya wala siya na correctly form, na pa siya sa sabakan sa iyang inahan. So siguro kuwang o pag-take o vitamins, kung pag-alaga po sa inahan. So it's important po sa mga pregnant women nga muna magkuanta, magtarong ta sa tong formation, magkuanta sa ato ang likod, kaya usahay og buntis ba, anong kahapuyan ang tanog, way support sa likod, magsigira po kag hayang-hayang, maghayang-hayang, usahay, magduko og maayo, so wala na form ang imuhang spine, wala na tarong og formation ang spine, so it affects also the baby and the womb, so the malformations cause the spine to grow unevenly as the child gets older. So, muna, madana niya, ikadako sa bata. Naputa, gitawag og neuromuscular and degenerative scoliosis. So, kaning neuromuscular conditions, muna ang mga curve nga caused by underlying diseases that affect the muscles and nerves nga nag-support sa spine. Sama sa, unsa man, cerebral palsy, muscular dystrophy, or spina bifida. Nya kaning degenerative adult onset ni siya. So in older adults, the condition can develop due to bone density loss or osteoporosis, kanang weakening of spinal nemo, kanang hinay na, dali na matier. So mo na siya idol. Idol Tony, can scoliosis be fixed ba? So scoliosis cannot be completely cured, pero naana kay structural issue, highly treatable na gina siya. So, ang main goal ni mo, hunungo ni mo ang stop the curve from progressing and reduce its severity. So, unsa may treatment option? Monitoring ni mo, physical therapy to bracing and surgery. Magdepende sa imong edad o sa degree po sa imong curvature. Kay usahay, kung makonsulta sa ato ang nakakuan, physician sa ato ang kinsay atong konsultahon ani kung naatay school you, di man ka parehan ni Doc Jean, rehabilitation doctor, di man na sila dito mo advice nga i-surgery dayon na. So naa pa na sila yung mga treatment options based on your age and the degree of the curvature. So ingon ana na siya, mo na to ato ang mga gipang ingono, unsa may atong treatment approach if naatay school you. So magdepende sa imong age and it depends of the degree of your curvature. So unsa may mga curvature, kato ako na discuss ganiha, mild curves, napote gitawag og severe curves. So kung mild pa, parte pa ng gamaya ang pila pa na ka degree, 20 to 25 degree. Pero kung severe na gani, iniabot na sa 40 degree to 50 degree and more, so mo na gitawag og severe curves. So it will always depend sa age nimo, kung adult ka, or kung bata pa ba ka, or kung newborn ka. So, lahi-lahi ang treatment, ana idol, lahi-lahi ang approach. But one thing, matod pa, maka-apekto ba, Idol Tony, ang pagkaon sa skolyo? So, atong kahinumduman nga na-discuss ni Doc Jean Flordeles, pag niagi nga, no. Dili magbasa sa food and food intake. Dili na siya mag-base nga diha ang scolio. But, it will help you to prevent. For example, mukaon ka og mga food, fruits, nga rich in nutrients, rich in calcium. So, it will help to prevent or it will help your spine nga mahimong healthy ang imuhang body, mahimong mo-help sa imuhang spinal, sa imuhang spine. So, mo na siya giingon nga. But, in the first place, dili jud diha mag-base ha? Pagkaon. So, mo na ito ang napaminawan. No, grabe sa Idol Tony. Uy, daghan mo na kayong nakataan. Grabe na ang person na to. Nag-school ako, mad Idol Tony. Wala pa. Kanang kuan lang ginirecap lang gini siya doon. Wow, for the humble. Bito, mo na itong nahinunduman no, sa atoang discussion with Doc Jean Flordeles. So, muna to siya, atong mga symptoms, ato yung tanaw na itong shoulder, if it's an even, if ato ang one shoulder ba, is upper or lower. Tanaw na to itong hips, if it appears higher than the other, or lower than the other, or one side of your rib cage is higher than the other when bending forward. So, diha na ito makita, kuha na itong tao, once gani na kay friend, or loved ones, or member of your family, nga makita ni mo, hala, dili pantay ang imuhang lawas, dili pantay ang imuhang spine. So, diha na dayon ka, ang pinakalisod darabagid ko na sa tao, matod pa ni Doc Jean, o matod po ni Doc Elda Anota, kaning acceptance. Kay, kung dili ka mag-accept sa imong self nga na ang kaana, you will not diagnose yourself, you will not consult to the proper doctor nga angay ni mo at tuon. Tungod kay, ay, imo raman siyang iniglek, ibaliwala raman ni mo siya. So, it's important na when you have that one, dapat ka nga mo consult yun sa expert, mo consult ka sa specialist, mo consult ka to your doctor, no? Very important kayo ni. So, do most activities unsa may mga makahelp ang Idol Tony. So, help exercise and sports. So, this condition that does not usually cause significant pain or any health problems, no? If you stop the growing of your scoliosis by doing activities nga makahelp nimo, like stretching, ma-stretch ang imuhang spina, ma-stretch ang imuhang mga kuan, ang imuhang mga tanaw nimo nga wala na nagpantay, diba? So, mabalik ba sa normal Idol Tony ang scolio? So, ano ni siya? The truth is, scoliosis usually does not go away kung walay treatment. So, which means, ana niya nga, ang curve nimo can worsen over time. However, ang good news ani, scoliosis can often be managed. Pwede na nimo siya nga ma-manage with specific exercises and in some cases, mo na gitawag nila katong mag-brace ka. Maka-help ang brace but muna dili lang ta mag kuan ana, dili lang ta mag himong dependent matud pa ni Doc Flordeles. You may be able to slow or even reduce the curve progression. So, 10:35 na sa Kabuntagon Idol, naghanatag na hisgutan, naghanatag na balik, na rewind ang ato ang ma-discussion pag last week eh, para atong mahimduman kung unsa ba atong manisgutan sa ato ang mga doctors. This time, maon yung opportunity nga makakuan ka sa atong kaugalingan nga ay, dapat na giday ko nga magkonsulta kay usahi iniglakraban ni nato atong magipamatis kalawasan mo. Ingunta nga, ay, wa man ko'y kwarta Idol Tony, wa man ko'y oras Idol Tony. Pero, kung di nato tagaan og oras, di nato gahinan ng atong panlawas Idol, muna yung usas sa mahimong reason nga di yun o di yun na ito matagaan o panglantaw, di na ito matagaan o pagtagad ang atong kahimsog ang atong panlawas. Alas just 35 na sa Kabuntagon Idol, happy happy Sunday kining hapon si Idol Tony sa programang Idol Himsog on Air. Sa itong pagbalik atong tiwason ang pipila ka mga kanta, pipila ka mga pahinumdom o dugang diskusyon sa itong nahisgutan sa milabay nga simana sa programang Idol Himsog on Air. Kauban si Doc Mary Jane Flordeles, Osaka Rehabilitation Doctor. 10:36 na sa Kabuntagon Idol.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Idol Himsog on air.
3: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
5: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
6: Kuyawang Danoy!
5: Pag Nescafe Classic at adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: 93.9 IFM.
10: Pumpang parne.

0: proper diet and exercise, nakagudyod ka. Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Idol Himsog on air.
3: Nais ko rin maagos ng alon saan man mapagbad.
2: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
3: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
2: Idol Himsog on air.
4: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 10:49 na sa buntag. Nya na ining text sa atong text line. Idol Tony, maayong buntag. Ngutana lang ko kung pila man kaha ang bayad kung magpa-check up para makaandam ko og bayad kay nakapamati man ko itong last Sunday. Ako na si Vicky Guzman. Kapamati o nakapamilyar ko ani ni Vicky. Yung comment ni pag niagi, wala nag ano, wala nag-mention si kay dili man sila allowed nga mag-mention kung pila ang ilang consultation, but pwede na rin ninyong bisitahon si kuan si Doc Mary Jean Flordeles sa Chongwa Fuente ug sa Perpetua Socor. So gikan sa Lunes hangtod Biyernes na siya, Idol, from 8 a.m. to 12 noon. I-visit lang iyang kuan, napo na siya specific nga day kung unsa na siyang adlaw ana diha sa Chongwa Fuente ug sa Perpetua Socor niya. Ikuan lang na i-adto lang, i-check lang ninyo, Idol, ang schedule ni Doc Mary Jean Flordeles, no? Nya, na magpa-shoutout dere, Idol Tony, good morning, God bless si, kuani, si Jess Maroni, mayang hapon diha. Sa aming Glanilia, good morning sa mga taga-Mingla. Og ni Mukits, Brother Mukits, nga nagpa-shoutout na si Mukits. Si Michael Bintoy, asa naman is Michael Bintoy? Idol B, ay, abi ko, kuani, ako rin din. Nabasa pa kung na ang text. Ako rin din ni text, maday ko ni Idol B. Alas 10:50 na sa kabuntagon, Idol, niya mo. Mabalik ta sa atong nahisugutan. Daghan na kitang nahisugutan. Grabe dyan ang nahisugutan ni Idol Tony, no? Kay atong gi-rewind ang mga nahisugutan na to ni Doc Mary Jean Flordeles pag naging Domingo. Unsay mga hinungdan o epekto ni ini sa ato ang panglawas ang scoliosis. So, daghan tag mga nahisgutan. O niya, labi na sa mga kuan, free rapod nga malantaw kay gihatag ni Doc Flordeles, no? Sa YouTube channel, mahimong mulantaw sa Parm Prism Committee. Or simply Prism Committee. Imo lang na siyang i-search. Ana diha ang mga ehersisyo alang sa mga senior citizens dol, lying in bed, seated o standing exercises na siya. Nya naapod para sa mga bata. Kaning YouTube channel nga Parm Space Kids Space Move. Mao na nga YouTube account, exercises usab na alang sa mga children aron paglikay sa scoliosis. So, daghan natin nahisgutan kabahin sa scoliosis kung unsa na siya yung mga unsay mga symptoms, unsay mga causes, o unsay angay na to nga buhaton kung naanataana. So, atong balikon, nga dili ta need nga mo magpa-surgery, magpa-brace, kung tanaw ninyo nga dili pa grabe ang inyuhang sitwasyon. So, unsaon man imo pag-identify, Idol Tony, unsaon pag-identify lagi ani. So, unsa may mga warning signs and symptoms. So, of course, uneven ang imong shoulder, huwi. Dili pantay ang one shoulder nimo pa-upward or pa-downward. Misalign ang imong waist or uneven ang imong hips. Ang imong rib cage pushing forward on one side, leaning visibly to one side. So, naatay magipantawag po og mga level of curves. Naatay simple curves. Naatay gitawag og katong mild curves. Naapotay gitawag og moderate curves. Og naapotay gitawag og severe curves. So, sa severe curves, diha na itong ma-identify nga typically around 40 degree to 50 degree na siya or greater. So, muna na ang uban ng inahanglan na surgical procedure kay nang inahanglan na gid nga ipa-straighten ang ilahang spine para ma-prevent ang further progression sa ilahang curve. But, kung ang imuhang spine is kuan lang, kung ang imuhang spine is less than 20 degree to 25 degree lang based on your observation, so it only requires a routine checkups para ma-ensure nga ang imuhang curve is not progressing. So mo na importante gino kung naampo ka sa mild level o sa moderate level, mo na na nga mag-bracing ta. So bracing ang atong buhaton to stop the curvature from worsening. So, it typically will not reverse an existing curve. So, mauna siya yung mga level, mauna siya yung angay na ito nga. I-check ang atong kaugalingon. Anya, tanaw na ito, ipa-check up na ito po sa ito ang consult your doctor. Kumusta ang imuhang bone maturity? Depende ang surgery pod sa patient's age. Dili dayon tamo divulge nga magpa-surgery ko adult tone kay mura grabe na ang kahiwi sa akong kuan. Dili na siya mada. So usahay di hapon nato makuha na sa unsa man hereditary genes. So ato na nakuha din ha. Pero adult tone maka-help ba ang food? Mukaon ta og kanang mga high in protein, high in calcium para maka-help. So dili na ingon nga kung nagparte ni mong kaon og mga pagkaon nga rich in calcium. So, mao na dayon na, okay na dayon mong bone. So, dili na siya ingon ana idol ha. So, it's important yod nga mo konsulta rehabilitation doctor like Doc Mary Jean Flordeles. Pareha nila sama sa ilahang associations. There are 15 na all around Cebu from na sa mga province na pod pagpangutan na sa inyohang mga lugar-lugar kung naaba sila anong rehabilitation doctor. So dili pasabot ha rehabilitation doctor diha, para na sa rehab nga kuan lahi. So mo na siya kay uban wala man na educate unsa ang rehabilitation doctor. So mo na siya importante nga how it is diagnosed depends on the curve of your spine. So, consult physicians, consult expert, consult doctor. Para makahibaw ka sa imuhang treatment options, idol. So, mauna siya, importante kayo na idol. Kay, kung imo nang pasagdan, madan ani mo hantod na mo adult ka, madan ani mo hantod nga matiguang ka, mauna nga maglisod na ka, kabantay ka, daghan ka ayo kag mga kaliwat, mga inyo haba ka mga kalululuhan ka, mga lola ninyo, kaliwatan ninyo nga nag pagkuanak, gitawag og S-shape or C-shape na ang forma sa ilang spine. So, nagbawag, nagtuda, og maayo. No, nang importante po sa itong mga parents nga nagpaminaw karon ang discipline sa iyong mga anak. Good posture will help. So, kung imidisiplinahan ni mong anak, labi na, bisag proper lang ka na maglingkod, magkaod, taro nga pag, sa ira ba itong, kung anong problema mo, isa to sa itong tiil. Kung ano, guilty po ba ako? So, nagduko na ka. Pati ng bawga ang imuhang spine. So, importante, ang ato pong i-teach ang ato ang mga anak. Ilabi na kung genes na biadaan ninyo. Unya. Importante, ang ato pong silang i-discipline. Proper posture. Proper exercises. Kay para, sakto ang saman pag-inat. Ang stretching sa ilahang mga spine. So, importante na kay kung tiguang nabiyan mo na lisod na na siya i-stretch, kay ligo naman ang spine mo dito. So, muna, kung bata pa, mas maayo nga i-require, di po ingon i-require, but encourage your children nga pagtarong posture. Kay, napoy uban para idol Tony nga bisag gamay pa siya na Dania. So, muna, itong na-discuss ganina, katong congenital scoliosis. Nga gikan pa sa womb siya sa iyang mother. So, gikan sa womb sa iyang mother. Nga naman na ingon ana, idol Tony, kuwang ang development sa PB. Siguro, naapoy negligence sa part sa mother or sa ilaha as a couple, tungod kay wala natarong nila. Kay, kung buntis ra ba ka, takili diri, takili to, higda diri, higda to, magkungkong, magduko. So, muna, it will also affect on the baby. Muna, ang madani niya sa gamay pa until magdako na siya, magtubo na siya. Pero, pwede na siya nga ma-prevent. So, 10:57 na idol, no? Daghan kita yung nahisigutan ng mga atong pag-rewind sa topic ni Doc Mary Jean Flordeles alang sa ato ang programang Idol Himsog on Air niya. Walang tigong oras kaya nagpaabot na may day mga gentleman diri. Okay. Action ay kabalaka kay murag ka ng kung ano ba naginam-hinam na sa lechong manok naman ko na magpada idol B sa mani ka tinood
1: nagdapod si Lorraine
0: agay ha?
1: Asun si Nobita Noibi mga unda kung nung talaga
0: unsa man ang Noibi 10:58 na idol musunod na programa no idol B kauban of course wailain si DJ Nen sa atong IFM mixer sa programang IFM Utuna ballroom dancing. So ayo pagbiya idol kay daghan ta kayong mag kay sa mo diha mo na kung giingon pag exercise after sa discussion sa Idol Himsog on Air sunda din na tog kay idol pasingutan ning adlong Domingo 10:58 na sa kabuntagon kini gihapon si Idol Tony sa programang Idol Himsog on Air. oras, Idol. 10:59 na sa kabuntagon.
2: The song is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
3: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Idol Himsog on air.
5: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better future.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
8: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
8: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manipulista.
7: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
9: Magnolia, feeling the setup.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga, kitang-kita.
12: Ganado kaya malusog.
11: Kitang-kita.
12: Timbang ay mabigat.
11: Kitang-kita.
13: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
14: May kontrabaho formula pa.
15: Walang amoy.
11: Kitang-kita.
12: Ang pangarap ng pamilya.
13: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
16: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
17: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon di hapon ko.
18: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
19: Puyawang ganoy.
18: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
16: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
20: 93.9 IFM.
21: Napugnan pa ni.
22: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-empress.
24: Impressively smooth,
25: shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-empress.
24: Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw, mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 93.9 IFM.
1: Napugnan pa ni.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
28: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
29: Ang keratin na may plus.
30: Idol! Naaba kay anak na junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
31: Radyo Eskolar ni Idol!
30: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
32: Now here we stand, unafraid of the future.
30: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
33: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
30: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
32: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking.
30: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
32: Radyo
30: Eskolar ni Idol.
34: Ang Idol mo, DJ.
35: Ang tamis mas lati o glami mo giti.
36: Idol Mami T.
37: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
38: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
39: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
40: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
41: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
42: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
43: Ang market man on the run, Idol B.
44: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
45: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
46: Ang idol nga white corona, Day Mabino.
47: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
48: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Welcome sa itong mga bisita dito nga nagadaong panood Tokyo Dog nga kanutura pwede ni nga si Dijinins tamis kay pahiyong Dijinins dito oo gawas ka si Dijinins wani wani katukar ito aging Domingo tamis kay pahiyong gumikan kay murag tamis kay naong ang lechon manok dito nga usap ito ni Lorraine o si She Gray kauban ng iyahang bana no kasi pangani mong bana oy wap niyo magpaila-ila dito sa tayo pangan Anton ah oh, mga balaan ng mga pangan sa English pa ni Anthony si Lorraine sad kwan ba si Lorraine na amin eh sangay sad nga Santos sa to san sa tayo Lorraine na to no oh naagya po ng Santos si Dijinins kay Ninyo magini no Ninyo ni sakto ba Dijinins no oh mamunay iyaman ng kwan iyaman ng patron si Senyor Santo Ninyo sad niya karon Pentecost Sunday. Alang sa ato ang mga Roman Catholic faith sab no we all respect natin no ano kuha ko masayo pra mauron ang birthday no sa ato ang kining simbahan Katoliko bitaw kun natukod no wa ko kabaon sa to iga bitaw ko ano mangutana pa kun hindi bam sab ko expert ana mga inani no alas 11:27 na alas sa to programang IFM butuna ballroom dancing dili ni manglayat ha kay ugma pa manglayat no. Oh, kauban si Kula Sino Paksit niya karon. Malipay sa tas na di Jinin. Sige, laaya. Naging Domingo, wakas in the bomb, wakas di Jinin. Pero magdabag yung swerte di Jinin. Kung sa mga rin siya, badagal kayo paniud ko yato. Yag ako rin rin, maglaaya. Ako rin mausap. Sige, standby sa tato sa padangat at mga komersyal. Luman, ato balik na. Mga on. Ato magbalik ka doon natin, padangat, padugat. Ato mga sunata dari Japan sa tong IFM Butuna Ballroom Dancing. Of course, kaya idol ng bayan, idol B, and DJ Nen sa tong IFM Mixer!
1: IFM Uduna! Ballroom Dancing!
2: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya gano, kay mulingi, Jud ka. Mutuyak, Jud, akong mata, basta na ay hamis o mamwards. Uy! Aw, mapugnan ba ni? Ah!

0: 93.9
1: IFM. IFM Uddo na Ballroom Dancing. Nangatol na imong tilsa. Aw, Ballroom Dancing na sa IFM. IFM Uddo na Ballroom Dancing.
2: Marketman on the run. Idol B.
3: Ang Reyna ng Way Corona Inday Bambina.
4: Idol, oras sa IFM, alas 11:34 na pananda sa itong pagkikiuban din sa itong tuluman noon na IFM Butura Burong Dancing. Kapag nga pa sa DJ Nils, itong IFM Mixers Day, tamis yung katawa, DJ Nils. You know? Murabi rin kapag ura rin gitawagan sa iyahang technician sa Dubai, Dubai, Saudi, day, si Piat Pulitok na. Kuya Juan sa tuyas, iyang asawa ron nga, hisgut kong Dubai. Alas 11:34 na, laosta DJ Nils.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

And oras sa FM, karo pa ditingog. Alas 11:46 na idol, no? Oh, ana. At mga nanay tatay na padayon sa pagikid-ikid, no? Paligon sa tuhod, no? Oo, kana, mao na siya importante din ha, no? Nga lahutay sa tuhod, unya, pero di naman kajaging ato ang mga lulog-lula. Kuan lang, ganang si tawag ani, kanang tuyok-tuyok, lagamay sa tuhod, tuyok-tuyok sa baga, no? Nga kani, ballroom dancing, dako kayo ni katabang, gino? Oo, importante, begini, no? Proper diet, exercise, pero ang kanang mga senior din na mag-diet, ay, mabahan. Mga lip,

Oy, may pagpaniudto sa na mga naniudto na diha karon ha. Mayong may paniudto ninyo diha. Unsa may unsa may laming pagkaon diaron? Unsa may laming yung paniudto nila no? At isang i-greet sa ni mga nakatanaw na minaw sa atuang Facebook Live sab no ni Lorena Miranda o si Lorena. Andres Lorena, Lorena Miranda no. Morning Idol B and Dijinin sa Labos Always na minaw. Salamat kayo no, na minaw niya. Napagida rin no. O niya si Ripot Agatnola, good morning. O gingon man ni Amy Introliso Dungog. Salamat kayo, happy Sunday Idol B. Always na minaw sa Alpaco City, Naga. O gingon man ni Bella Sabali. O sa balye, no? O niya si Magnico Tamas, ang mga mimis na NW, huwag siya kalimot gito sa akong mimis, oy, oo. Salamat kayo, salamat kayo. Kalimot na text na sa 0923-112-87-09 to text line number 0923-112-87-09 na padangat ato inyong mga greetings. So once again, happy birthday sa nag-birthday, Radlawa. O sa tanang mga nagsaulog, no? Sa ulugan, sa tanang mga nag-graduate, no? Kumbati, yun niya. Usabay lami diha nga kaunon sa panood ko, ha? O, mino, bagyapo ron si Bus Buboy Limusnero o Andivas Itere, si Ate Gina. Gina Itere, yung mas Kuya Titing, das Moon Uno, Manila, Mandawi City. And of course, to my partner in life, Ms. J, si Dudong Lansag, de la Kisha Yana, Abanggan, o niya. Abanggan, o Labores, o Galusada Family. Si Ate Jenny, sila si Dudong Baido, hindi Baida, Dudong Chan-chan sa dia. Si Nanay Sel sa Acosta, si Noy Dindo, si Boss Rojin. Oh, neto, siguro siya ko ng kung ano. Neto, Katmon. Oo. Onya, good morning, sad, ni Mayong Udto. No, ni Ate Elinita, libut-libut, Maria Fe Casas. Ha? Shoutout ko sa iyong family, especially siyang Paris Luisito, sa iyong kids. Greetings coming from Quiot, Cebu City. Okay. Thank you. Sige, sige, sige. Nya, berhenti senahan.

0: IFM Uduna. Ballroom dancing.
1: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kahit paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, oh, Kuya Juan. Mapungal ba ni?
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
7: Find a way.
6: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
9: Mayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi'y, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba, bisang gabi?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na yung bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pa'y ihulat ninyo, palitaan na ang iBerry sa pinakaduol na butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa ni.
15: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
16: Mami, undangi ang drama.
15: Angeline.
16: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: masyadong sarap, kaugdyan ka!
1: Sis, ganda ng hair!
2: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
1: Naka-empress? Nakaka-impress!
2: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
1: Sis, ganda ng hair!
2: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
1: Naka-empress? Nakaka-impress!
2: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga! Kitang-kita!
6: Ganado kaya malusog?
5: Kitang-kita!
6: Timbang ay mabigat!
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.
11: Hi, kinabuhi! Matag-adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apan ayaw ka na huna-huna ah. Magpasalamat nga punta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita, o magrespeto sa sag-usa. Piliin nato nga magbalipayon, matag-adlaw kay ang kinabuhi, usara, dalay go ng Diyos! Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming Paminawa, ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha! Ayaw kalimti ha!
12: Idol Mommy J's.
13: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mommy T.
14: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulagido.
17: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
18: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
19: Ang market man on the run. Idol B.
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
21: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
22: Ang ride nga white corona, inday na bina.
23: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
24: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: IFM Oddo na! Ballroom Dancing! Yung atol na imong tiyan sa! Oh! Ballroom Dancing na sa IFM! IFM Oddo na! Ballroom Dancing!
1: Marketman on the run! Idol B! Ang ray na ngaway corona! Inday Bambina!
2: Atong oras karon!
3: Sayot! Alas 12:12 na gimingaw ko, di ba, amoy? Oh, Dijinins, hindi ko tawag. Di ba, gimingaw ni mo, Dijinins, Rabasag? Alas 12:12 na mga idol, burata na lastas at ito ang programang IFM Utula Bulldog Dancing. Naraba ko ni request ni Dijinins at ito sa nibasahon. Bigi ka ni 546, request ko tudo-tudo, cha-cha. No, maying hapon ni Madadol, wak menyebutin kesempangan. Si Sijismar Runi, ganina rin minaw, no? Ang sudaan ko no, sinigang baboy, lami, ano? Iyam, niod ko na may. Tapos doon si Trece na.

May pagpaniud doon sa mga naniud to di akaroon ha. Maayong paghungit-hungit. Sana all, no? Oo, importante kaya na nga magpaniud to gidaan. Unya, si Tusna Marie di ay nirequest. Todo-todo, oy, oo. Salamat kini mo di ay Tusna Marie o si... Tusna Marie, si CJ, si James Igot, di ay, no? Oo. Si Tusna Marie, may din si G. Igot, yas inayawan, di ay, ang tanang tagalupon na inayawan, no? Unya, si ilang, ang halangdong kapitan sa barangay inayawan, si... Kapitan Kirk Bryan Hakaripulyo, no? Ni Attorney Kirk Bryan, ya, no? Maayong untur hapon dia kap. Mm-hmm. Katubayang katong mga bata si pamatog mangga dia sa ilakang gather mukit sa kuba dia sa may Juan Abasulo. O dali kay naka-chat si Kap na kuato. Mm-hmm. Kamusta din mga ginikanan ang tanong kanang kwan sa tamo, kanang responsable sa tamo niyong mga anak. Liman bago ninyong mga anak manggawa sa kula stress kadlawan para mamatulag mangga? Di, grabe. Makaingon sa ko, grabe. Unto sa ba, naiginikanan o wa? Masabot siguro no kung walay ginikanan. Walay ginikanan ang bata. Masabot siguro, pero naiginikanan ang bata. Yung manggawa sa kula stress kadlawan, mamatog mangga. Pwede na mo mananghit sa kanang ako magbuwang ito na dito. Pwede kayo patkat, pwede mo manguhit. Ayla na kadlaon. Uy, kaya pwede daghana maibot. Naibot. Pwede daghana matugaw anang kadlaon. Oo, pwede daghana ma... Oo, niya. Kada kadlaon ba yagi dating ibot na sa mga charger kay kanang may mag-charge gabi. Ana. Saan ako mabangon kung kadlaon? Ibton gina kong charger. Oo, kay kuhan, ana. Niya, kanang makamat talaga kadlaon. Yung wahinungdan. Magpaka-paka ng mga atop. Gumikan sa... unsam sa mga bata. Dali kay naka-chat ako si Kapitan Ginato kay ningon mako sa comment ato sa kumagwa nga. O kanang mamalihog ko ani Kap. Salamat kini Kapitan Kirk Bryan Hakaripulyo aktibo sa kina. Kapitan ni Sinayawan. Dali kay siya naka-chat ako kung nakaila ba kung sa ginikanan. Ako nakaila kung igagawa na. Siya nga ningon si Kap mo itong kamu ginikanan kung kana underage na inyong anak. Kamu mag-ipatawag anak. Oo, di ba na pwede sa mga bata na ditsuhon na mo nag ditsuhon na diag ka ng sigmit. O, di ba na pwede? O, niya, kamo sa ginikanan sunod ta. Ay, pag magkagawas mo nag-alas stress kadlawan, oy. Oo. O, mabilib sa ko, kang grabe, grabe na sa kaya ka-responsable sa maohon. Oo. O, ako ng mentaryo, ha, na. Ni kuan, ipagawas na ko sa ako, kuan, niya, kuman ka mamato niya. Di ba na kausar ang mahigayon niya, daghang kayo mga sigara mga bata. Unya, good morning o mayong udto no. Salamat kayo si Tusna Marie magun. Aminso na kung iniyawan Bato Mangga kay naman na minaw man taga Lupon iniyawan. Salamat kayo ha Tusna Marie. Unya sa tanang mga idol sa nato diya karon nga naminaw na ni udto. Unsa man mabusog na si DJ Ninso mura mag nagdubli man panugab. Lami gi libre DJ Ninso nya. Oh na sunod maglungag lata kanon maglungag lata no aron nga onya kinsa pa man ni si Chelsea Aying may magpaminaw pag greet ko ng happy birthday ni Papa Dudu ni happy birthday ya yeah, please kung tukar hawak ko ang beat ah, hindi na matukar hawak ko ang beat bulrum ron kung magpatukar kung hawak ko ang beat siguro onya kay bulrum dancing maron di mag Utsa na pagposisyon ni isang kamot niya din magkana atras abante na hawak ko ang beat ana oo alas 12:27 na standby sa tagatay badagat ng commercial man balik ta sa atong mga nindot pagiging mga sunatang giandam sa atong IFM Mixers DJ ne Laos ta sunahan

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
4: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: 93.9
1: IFM. IFM Uddu na Ballroom Dancing. Nangatol na imong tiyasa. Aw, Ballroom Dancing na sa IFM. IFM Uddu na Ballroom Dancing.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
4: Idol, oras sa IFM, alas 12.32 sa ito'y greet ang Narvasa family. Day may pagpaminaw, Narvasa family, Deslawaan 3 sa Talisay City. Then also greet po sa iyang guwapa ko nung partner sa Tihiro, nga si Anika, uguban pa niyang kauban diha, no? Salamat kaayo, no? Matod pa ni MJCGNB, no? MJCGNB, that's coming from DJ Nens. Ha? Salamat kayo. Alas 12.32 sa Laos na.

0: laruan, laruan lah. Kanak kanak kanak lah, kanak lo, kanak lah, kanak ni duta na bagal ko ada yo. Kanak kanak maka kuat lah sakit stuhod. Alas 12:43 na idol atong ato sa padangat ato ang mga commercial sa dili pa. Ato sa padangat atong pagkinabuhi si DJ DJ Nens. Welcome to the show. Gadina ro welcome. Gadina ro welcome DJ Nens.
1: Maingod to, maingod to,
0: mga idol. Maingod to DJ Nens. So, oh.
1: Kita kids karong kuan.
0: Dito lingko di jenis orang kita imong naong di ada anak-anak. Padol si mong controller kana. Oh, dara. Dara di jenis. So. Kaca ang seto ka.
1: Kita kids.
0: Kaca seto kaca Pokemon.
1: Kita kids lang. Kita kids ta karong kuan May 30 diha sa kuan. Purok 2E upper ilang-ilang lagtang.
0: Uy, sa ilang-ilang day purok 2E ha tangin ni di jenis sa.
1: Powered sounds. Gin'an Lights and Sounds.
0: Mm-hmm.
1: Owned by Boss Rick Boy. Mm-hmm. Sponsored by DC Itchabis Cabriana.
0: Oh, Cabriana. Oh, oh mga Cabriana na dia.
1: With Juan, DJ Nens and DJ Jerome.
0: Oh, okay, DJ Nens, DJ Jerome.
1: May 30.
0: May 30. Hatangin ninyo DJ Nens, ha? Oh, kana. Ay, sige ninyo kalimti ng event kay kana mga... Kaya mga adlawat, 30, 31, ting events kayo, no? Oo. Sige, sige. Ha, at ngayon nyo, sa karun, maupat na beginin. Sige. Padayan, laos ta. Oo, okay. Commercial break sa ta. Okay.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang

Lambada, lambada, labada mo diha, labada sa daw Domingo kay init ta kayo, laba, laba, laba. Alas 12:57 na itong oras sa FM. Now, today, mga nakatext na sa itong text line, no? Good afternoon, it will be tagay, tag-swerte, sumay na lang makadaog, makapalit, o school supplies. Ganit sa kumpa, no? Nagsigil lang sa gipang yawat. Oo. Pag-uhay na ba ito ni Ga? Nakagawas naman itong 369, oy! Sistingay ko na, be, mabalik ba? Char lang. Gikan ni 608 na greet na sa akong papa nga si Marlon o sa akong kuya Ashby o ang akong iyaan nga si Naring Valin. Gikan ni Raisa Barbadillo sa Napo Carcar. Lamat kayo dula. Gikan ni 565. Good noon na idubi. Mo request kong Chacha Everlasting. Gikan ni Telemay. Natay Chacha Everlasting da? Ana ara. Sige. Tamo pagbalik ha. Amo na. Pwede. Matira pa magkaroon digitalings? Oh, matira pa, ha? Sige, sige. Kanya, greet ko advance happy birthday idol kang Ian or Ian Lu Prieto, no? Ugma Puhon, ha? Mayo 25, gikan ni Lorna sa Tangki Talisay. Kani mga idol ni Indigenins, basta mga taga-tangki. Okay, Talisay mo, Miss Indigenins. Idol, ba'y ka namang huwagmang gato ang gabi, dili na maok, adlawan mag-e, digito ang gabi, eh. Makadisturbo na, tingkat-kat na sa kapayas. ikaw, bill card, daddy. Bantay, makitaan lang ito ka white room na yawan lagi bill card. Labas lang ito ka bugal-bugal, ha? Ito, biliba ni bill card, eh? Dito na. Tingkat-kat ang kapayas, dito na. Tingkat-kat sa mangga, babayot. Alas to sis, kuita noy bina, tara. Ato tayo patukar ang nag-request ay, kaya basing mong loob yun dahil to di Jenins. I-F-M.

0: Oras standby sa tala sa tuang ikaduha na to na launa na to launa to las dos para kusang oras na sa tuang programang IFM mo to na Ballroom Dancing unni mayo pagpaminaw sa tanang mga naminaw karon sa mga naniud to bago lang niud to diha ha kumbati no nya ka to ni request og unsa to nga chacha unsa to nga chacha gig request mo dol chacha everlasting guyaw ano Abi man ako kuan na everlasting kanta no kanta chacha na sa chacha no sige salamat kayo no gikan ni Tele taga-asam ka Tele no gikan ni 565 salamat kayo nya sa mga nagatanaw sa naminaw sa tuang kining ato Facebook live no sa IFM mixers ugon man sa IFM 93.9 Cebu ha kalimot i-share sa ato Facebook live diha oy share sa na Unya kay ala una-uno naman yun Pinibahin na sa bihatod gato sa Liber 8 Pro Multivitamins Mag-liber up na Liber 8 Pro Mga idol ha Ay kalimot ka ninyo diha Alang sa mga aduna na ay Huwag mo kayo ba Aduna na ay gipamatiyag na inyuhang Aduna na ay sakit sa atay no Laban nila Labi na ning fatty liver in town mga idol Kayin nyo na ang Dapat healthy yun Ang atuang gipangkaon no Proper diet, exercise Nga mo na Anaana karon ang Liber 8 Pro Nga OTC drug ni siya Na kinalag resitas doktor no Nga multivitamins din siya B1, B6 B12 B9 no Oo Nga mo na ang Liber 8 Pro na no mag-liber up na Liber 8 Pro. Unya naka ang naka-comment sa diri sa ato ang asa man to dapit. Aha na pay mga naka-comment diri Jenens. Oo murag hinay mi kay ato ang kuan gyud Si Ryan Tihino Bagyo ra man shout out kuno sa iyang duha ka anak si Prince Ryan og si Ria Rayalin no. Salamat kaayo mo da idol ha idol Ryan Tihino Bagyo no. Unya ingon man diri sad sa ato ang IFM ansa man diri. Sa IFM 93.9 Cebu sa ato ang official page sab nato sab no. Unya Doon na dito traffic advisory no nga paghimuon nga drainage rehabilitation project sa bahin sa P. Remedio Street no labi na kuno sa may corner is Fortuna Street temporaryo nga sirhan sugod ugma Mayo 25 ang maong dalan sa Mandawi ha kaniha kanang announcement ni na announcement sa ato ang mga nagkuyo diha sa may P. Remedio Street na diha sa may dan is Fortuna Street no dunay paghimuon nga drainage rehabilitation no unya ang mga motorista gitabagan nga mangita og alternatibong ruta aron malikayan ang pagkalangay sa biyahe ha mao na siya ang atoang advisory mga idol ha unya ala sa ato ang mga naka comment diri unya ala sa ato na lang pagbalik oy kay murag ko ana man binat gamay sige launa 4 oras standby
1: That song was brought to you by MX3 Dito ako believe
2: IFM udto na Ballroom dancing
3: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha nagko rin lawas mo ang potente happy ka mabungan ba ni
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako plus Alkoplus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang lisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, tik! O gabi mo, gitik! Idol, mami, tik!
7: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
8: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula si Do!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mo, isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday Mabino.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Line. IFM.
1: IFM Uduna Ballroom Dancing. Nangatol na imong tila sa. Oh, ballroom dancing na sa IFM. IFM Uduna Ballroom Dancing.
2: Marketman on the Run, Idol B. Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
3: Idol, oras sa IFM. Ala una utso na niya, everlasting nga pan ramay na adre, no? Sige, tukar na talay chacha, no? Kay wala tayo everlasting chacha. Ang pan ramay na adre. Everlasting apan, everlasting chipon. At sa di basahon ni Dijinin si kanibita si oy si Bob Siro doy. Ready na ko ni mo sticker. Sana all. Oy, ugma lang ako ipamaksim kabungot bunal. Sana all. Oy. Hello. Oy, oo. Sige. Salamat ni Bob Siro da Creative Studio 87. Ni Ma'am Chris, o ni Ma'am Tata, o ni si Sir Chris. Diya sa Lapu-Lapu City. Ala, una 8 na.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
5: IFM Mixers.

0: kaliwat ka na nilang.
1: Gipaningot ko nung sayaw si Amy Trulizo Dungog o gingon man ang yaha ko nung anak na si Jamaica Dungog. Uy! Kana, importante yun. Mas mahal na singuton. Asa ka labig, digit singuton. No? Kuyaw na, di na singuton. Pitang nindot kayo, no? Sige, pitang.

0: Okay, salamat kini Lorraine o Lorena Miranda no sa gihatod nga paniudto unya ni si Gray kauban yang bana nga si Anton sa Anton ng Diginens no. Yang bana o si Anton de Butan kayo sa yang bana sa no ni Idol si Gray mga listeners gi kay nato no. Nya mo to nagpahatod diri paniudto nya pwede rin mo balik ko nimo pan imo panawagan man Diginens. Imo nga pag inubos DJ Diginens sa kwan catch up no, catch me.
1: Oh, kita kids ta karong kwan. May 30.
0: Oh, may 30 ha, tangin nyo ha.
1: Purok to.
0: Purok dos.
1: Aper ilang-ilang lagtan.
0: Purok to'y, purok to'y.
1: Purok to'y, aper ilang-ilang lagtan. With Jin'an Lights and Sounds. Owned by Boss Rick Boy Gambua.
2: I sponsored by Mixers.
1: DC Chavez Cabriana.
0: DC Chavez Cabriana. Okay.
1: DJ Nance and DJ Jerome.
0: DJ Nance and DJ Jerome ha, karong pizza 30 na gina ha. Tangin nyo diha ha. Sige, ala una ba'y tinoy bina?
3: IFM udto na. Ballroom dancing.
4: Rajut kang guapa, milion kayu sa uyang ko. Pagkungan ba ni?
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. May bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Marketman on the run, Idol B.
1: Ang Raina nga way corona, Inday Bambina.
2: Oras sa FM Idol, alauna 31 na.

Op, salamat guys sa mga pagpaminaw na as always ang si Rully no sa Jusel Mar Taxi ni. Oni naminaw gi kuno pirmi ang Jusel Mar Taxi. Salamat kay mo Rully ha. Kumusta man pamasero no? Sa mga taxi driver karon, sa mga jeepney driver, sa mga modern jeep, sa mga habal-habal no ambing-ambing kanunay magdagig tubig ha kay piting inita yun no. Unya di kita sutoy-sutoy karsada kita magsaligsan nga Domingo ron unya. Sutoy lang ta no kay Domingo lagi ko no minga wala. Okay, wa kita kay bao no importante na ambing kita no labi kay nginabuhi sa taon ta para sa atong pamilya sa unya. Kanay especially gid ang tubig no dehydrated gid no kay lisod gid ma dehydrated nya no lisod kay yung tao no. Mao nang di ambing tas kanunay sa atong mga driver. Ta mga SG na turon nga mga naka straight sad ang ilang duty sad no. Sige lang at least double sweldo ka na no. Wala una kwarta 7 na. Oh nya kay sunod ani ato sini padangat atong commercial kay human atong sang pasayawan itong katapusang hunat itong mga nanay tatay itong mga lulog lula itong mga magpapa sige alauna kwarta 8 na.

0: Ala 1:59 na gyud mga idol, wa na tayong oras no alas sa atong programang IFM utuna Ballroom Dancing. Of course, pasalamat kita sa atong IFM Mixers DJ Nels alang sa pagpadangat to sa mga ato mga nindot ng mga tukar, no? At sa ato ang Ballroom Dancing Idol, kay gyapon yung idol ng bayan na inyong market man on the run, Idol B, mga idol. At tangi ko ninyo ha og mga adlaw sa nagkadaiyang field asa kong mga barangay. Pag-uskip, tingugil yung mga radyo, no? Nga naka 93.10 IFM dial sa yung mga radyo ba sa FM ba sa AM? DYSP 612 sa pero makadawat mo og pahalipay, no? Gikan sa ato ang sister station DYHP RMN Cebu, mga idol. Kauban na ito, research team. Kanya ito ang presyo merkado sa umadlawa. At tangin ninyo og ato ang balitang sports paugnat sa kusog, ha? Tangin nyo, mga idol, unya wadam tayo kong oras. Masunod ang sunod ng programa ang panid sa kahaponon. Apan, kasubo na itong awatay di sa takadungog drama ron kay Was Inday Bambina in town, ha? So, plain music na sa ta, no? Mga music at itong ipahaom sa ato ang mga nagkadayang mga drama, no? Live drama, no? Nga kanang magtandimin Inday Bambina. Alas dos! Impunto na, idol. Bye for now. Amping sa kanuna. Have a blessed Sunday, everyone. Mayo 24, 2026, Pentecost Sunday. Panimba mo, mga idol. Simba-simba ta. Kay, taas mo kayong uras, no? Amping sa kanuna. Ito na mga na mga lakaw, ha? Amping-amping niya. Pag dagpa yung unya, ayaw git pa init, no? Kay, na, bisag hapo na init. Mas init nun, no? Mas init kayo, no? So, panamping-amping tas kanuna. Bye for now, mga idol. Alas 12 punto na. Amping!
1: Ang Rayna nga way corona, Inday Bambina.
2: IFM udto na. Ballroom dancing.
3: Ikaw ba? Mapayad should ay ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay...
4: Oh,
3: kuyawan. Mapugan ba ni?
5: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
7: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Hi, kinabuhi! Matag-adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apan ayaw ka na huna-huna. Magpasalamat nga punta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita o magrespeto sa sang-usa. Piliun nato nga magbalipayon, matag-adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay go ng Diyos! Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa radyo man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
13: Ang Idol mo, DJ.
3: Ang tamis mas lati o glami mo giti. Idol Mami T.
14: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
15: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
17: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
19: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
7: Ang market man on the run, Idol B.
0: Ang chikadorang
2: sexy idol Chixie.
4: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
20: Ang rider nga White Corona, Inday Bambino.
21: Ang laagan nga Pretty, idol Pretty.
22: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dubs.

0: nga panid sa kahaponon. Klasik-klasik sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: Ang Rayna ngaway corona, Inday Bambina.

0: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: Mga panin sa kahaponon.
2: Maayong buntag sa Tanan Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata, ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
10: Ate girl, nag-AlcoPlus ka ba?
11: Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-AlcoPlus ka ba?
10: Siyempre, ninyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako plus AlcoPlus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of AlcoPlus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
14: Pangon nata, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
15: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
16: Kuyawang Danoy!
15: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
17: pinakalami nga black coffee.
18: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: 93.9.
1: Mga panid sa kahaponon. Klasik-klasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Ang Rayna ngaway corona, Inday Bambina.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Mga panin sa kahaponon.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulokabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
8: 93.9
7: IFM.
9: Mga panid sa kahaponon. Kasiglasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
10: Marketman on the run, Idol B.
11: Ang Rayna ng Way Corona, Inday Bambina.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok nimo IFM.
1: Mapugnan pa ni?
2: Bisaya ko.
1: Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
3: Ang tamis mong isi ug kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 3:17 na sa kahaponon. May hapon sa itong mga naminaw diha karon eh. Welcome sa itong programa, Bisaya pa Imo Domingo. Ako gihapon yung makauban Idol, Idol Tony's kahanginan. Nagdugay-dugay, yun pila ka oras, huwag nagtingog doon. Huwag manggod si Inday Bam, huwag nakadrama si Idol B o si Inday Bambina. Grabe, pero ting ko, ano, Geki, ay ganyan nyo sa ballroom dancing. Adlaw karon nga Domingo Idol, pizza 24 na sa buwan sa Mayo. Parting dali, ah, pila na lang ka-adlaw, dolon. Ah, human na po, tapos na po ng Mayo. Lukso na po, tas June, dol. Happy Sunday sa mga nagbiyahe din ha karon. Sa amping-amping mo, sa mga naas kadalanan. Pedestrian lane, to the left, to the right, tanaw yun ta. Lang, kay lusag kaayo, dol. Masakyan na na to niha sa mga jeepney drivers, amping-amping ta, hinay-hinay, minor po tagpanagsa. Ah, sa ato ang mga, kuan diha, modern jeepney drivers. Always naka-tune in sa IFM. Happy Sunday! Sa mga taxi drivers na itong nagpaminaw sa IFM matag-adlong Domingo, dol. Welcome sa programang Bisaya Pay Imo Domingo. Ako gihapon yung makauban Idol, Idol Tony. Kumusta naman, Idol? Kipa ba mo diha, Idol? Nga na sila nga sunod si Mana, Idol Tony. Musakan mo pong precious lana. Musakan precious gasolina. Musakan precious sa kuan. Krodo. Nansa naman, Idol? Okay, pataani. Mauna nung kuan kita. Dasig lang kita sa pagpaningkamot matag-adlaw. Always pasalamatin na patay trabaho, Idol. Kay importante kayo nagirong panahon na kalusod na kayo. Mahal palitunon. Mahal tanan. Ikaw na lang mahal. Mauna nga, kuan lang kita, laban lang kita diri. Ha? Alas 3:19 na sa kahaponon, Idol. Ano dito maglangay. Padayon ta sa itong programa. Busy pa Imo Domingo. Sa mga gusto mo text sa itong text line, aron makahibaw po tag-asa mo nagpaminaw karon. E-text lang sa 0923-112-8701. 390 na, Idol!
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: This song is brought to you by iBerry.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Bisaya pa imo Domingo.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Idol! Alas 3:33 na sa kahaponan. Kumusta itong mga idol diha? Ay, nag-paris mo na si TJ Monterde o si Casey Tandingan ay nagsunod yun. No? Si Dodong o si Enday. Kumusta naman itong mga dudog Enday diha in town ay ning adlaw nga Domingo. Nakapahuway na ba dol? Ang uban nakaligo-ligog dangat. Ang uban food. Gusto man ang halay na mo diha kay nakapanglaba na ang all. Nagasikaso na po kung saan na po ikuan ani pa ipanihapon. Di kompleto ato ang Bisaya pa imo dol kung wala tay word of the day bislong. Gusto may atong bislong ron aluto ni si Ikonobe. Kanikonobe, kanikonobe. Kung kahibaw ba mo nag-start ni with letter L. Letter L. Unsa man nga L idol Tony. So kana nga L dol. Itong termino kung nakay ka-argue, nakay ka-away, nag-blank mo. Either sa usa ka topic, nag-blank mo sa, for example, mga tatag-kuan sitwasyon, derebe. Nag-blank mo sa imuhang uyab kay imo siyang giingnan nga pagpalit og mangga pero ang gipalit durian. Pag-abot pa sa merkado sa imuhang Paris, nakakita siya og mangga, nakakita siya og kanang durian, mangga imong gipapalit. So pag uli pa nag letter L mo, bang nag-argue ba? Disagreement ba? Unsa man na siya nga letter L? E-text ko na sa itong text line B. 0923-112-8701. Aron makahiba. Unsa man nga letter L? D-I-L, Tony. Nag-love? Nag-love-love ang imuhang eyes? Ha? Pagkahuman, gipalitan ka durian? Mangga, imong gipapalit? Durian ang gida? Alas 3:35 na. Amping-amping sa mga naadihas kadalanan unya. Uy, karoon na ba ito no? Mayo 24. Si Ma'am Emma sa Chill na ay kuan diha event diha sa May Plaza Independencia Idol. Kauban ang nag-inusarang Idol Chick si Glowing at 18. So anniversary ni Ma'am Emma sa Chill. No, gikan pa ni Suman pa ni pag May 2008. Na 18 years ago. Grabe na ginis Ma'am Emma. Pero tigun yung pagkakikiay Ma'am Emma. 18 katuig na ni si Glambada. 18 katuig na ni si Gigwan. Sa sayo, bisag asal na ginis Ma'am Emma sa Chill. Na kanunay po ni kaabag na to sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHPR Man Cebu. Oh, sa mga nag-zumba-zumba, diha, daghan na po yung mga kuan na papremyo sa Ma'am Emma. Ay nagpaabot na to diha mga papremyo. Kaabag diha po na to ang IFM 93.9 Cebu. Kumusta ka to dito sa Idol Chick Sino? Dati na po itong keki ay kay hilig mo ba nagsisayaw siya? Pero tibo di po napalupig ni. Anak ginang mga DJ sa IFM. Laban ng yod ang atake. No? Sige ba, sa itong pagbalik, mamasal ko na ito sa inyohang mga mensahe sa itong numero 0923-112-8701. Uy, niniingon nga, Idol Tony, love quarrel. Napoy, niniingon din rin nga, Idol Tony, lalis. Uy, si Kuan po doon, nagpaminaw na ito karon ang tubag niya kay Lantugi o lalis, Idol Tony. Si Renato from Lahog. Uy, may hapon sa mga taga-Lahog. Kumusta nga to ang panikaisikay diha si Renato? Gusto may mga kabisihan di si Renato. Nagkuan na ba ka ng nakadungag na? O sayo pa kaayo? Nagkuan, pangita pag-snack. Si Lynette Pud from Pardo. Nagpaminaw po si Ma'am Lynette. Love quarrel ang iyang tubag dol. Uy. Napodere o si Kuan, si Joy Boscato. Idol Tony, akong tubag kay Lalis. From Tisa ni. Uy, happy Sunday sa mga taga-Tisa nga nagpaminaw na to karon. Kumusta man ang inyohang adlang Domingo diha dol? Ha? Nakapahuway ba? Nakarelax na ba? And happy graduation po sa mga ni-graduate na. Uy, sa mga nai-anak diha nga nakalampos na good in town. Finally, ang ilang mga anak, high school, college, Congratulations and congratulations po sa anak ni Ma'am Shi Gray nga magna cum laude sa Cebu Normal University Bachelor of Art, Bachelor of Education. Ay, nagpaka-onra ba gid siya dere? Hindi na pwede atong makalimtan dol. Nagdagoan, lechon manok. Naapay ko an. Unsa to? Unsa to tawag ato yung gida? Ha? Fish fillet lahi po tong fish fillet. Katong fish fillet og pansit si Ma'am Lorraine po to. Thank you so much. Duha na to ka mga listeners ni bisita na to darino adlong Domingo. Perting busoga na mong Idol B, IFM Mixer po. Apil po dere si ko an. Jimmy Abelia, atong SG. Busogers kayo mga person. Congratulations to sa mga ni-graduate. Nakapasar. Bahala, wa mga kuan. Wa malaudi, wa ma-honor. Importante na human. Mga pinaka-importante. Kung na-honor ka, worth it. Tagin po ng imuhang pagpaningkamot diha. Ay, sa mga kuan diha. Malipaw yun po kayo mag-inikan ng taon. Waan taon na sayang ilang pambayad tuition, ilang allowance. Kay grabe na ningkamot mag-iupong bata. No? Deserve nga celebrate. Alas 3:39 na sa kahaponon, Idol. Sa mga naglugang pag-text na to, uy, pa-shoutout ko, Idol Tony. Sa mga kuan ko, no, diri, asa mani, uy. Sa ipahide lang ko, no, ang iyahang identity. Asa mani, na merinda, pa-shoutout lang ko sa mga na merinda o ATM. Unya, lain nga, nang hindi pa sumangil ang ending. Ako mo'y na bad record agay! Ayun, yung mga nasige pa, kuan-kuan, yung mga illegal, illegal? Namura taan ni Ron, uson raba ka rin, mabrinda-brindag ATM niya. Oy, lahi man ninyo hang kung ano noon. Lahing pangan gamiton. Mauna na di ha. Alas 3:40 na sa kahaponon, Idol. Niya pa na yung hapon, tas managpaminaw dito niya sa may Capitol site. Og, di na to kalimtan, San Jose Bake Shop. Nga nagpaminaw na to, karoy. I know, I know. Kung nag-open sila, open ba San Jose ron? Lami, palit itong hotdog or mailahan na dyan kanila. Kasi sa mga dyan kanila lang lang, ipasabot ni Idol Tony. Ay nga, magpalit na rin pa niya na yung hotdog with cheese. Bago na inyo hangkuan luto di Aaron Doy. 360 Pharmacy. Happy-happy listening sa mga Carbon diha karong nga nagpamino na ka-tune in na ninda. Gora Bells. Sa mga Kolon nga nagsigig pa ni Kaysikay diha na ka-tune in sa IFM mayong hapon. 341 na Idol. O balik tas pipila lamang mga pahinumdom kinagihapon si Idol Tony. Ang tamis mong isi kusog mo abi-abi. 341 na Idol.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Bisaya pa imo, Domingo!
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
11: 1,400 on dessert.
12: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
12: EO. Love your eyes.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Big saya by Imo Domingo. Suportaan.

0: Idol! Alas 3.59 na. Isa ba ng klaseng panungo dulo? Ay, may tag-anon ka rin doon siya, Shark. Ano, baka doon maglagot ka doon? Binagmasakitan ka? It really hurts, Jude Idol Tony. Agay! Agay! Aray ko! Baka yung kag-aray ko. Parti panimungkon ko, Andol. Na-hurt ra ka. Kira na dol ay. Kira gyud na sige lang gyud. Kailan jud padagyod sige bate gyud dol ay. Kira na. Asa na mo kuno nang gisaad-saad lagi nganong wa man na natuman dol. Las 4 na is kahaponon. May hapon sa mga nagpaminaw nato diha mga idol nato. Ani amping-amping always ha. Kauanan ba dili ra? Okay ra tong weather karon. Based on the kuan ang ning balik nag ka okay ang atong air quality. Kay sa gunso na rabata tibuo kuan dol si Manda nga grabe ang heat index. Kuan gyud sa patong gyud 38 to 41. Parting inita dol. Giuwanan pa bitaw na pagkagahapon. Okay kayo. Alas 4 na sa kahaponon. Ako gihapon iha makauban sa sunod nga programa dol ha. Tangatangi gihapon na sa programa ng AFM Balita sa hapon. Alas 4 hantod sa alas 5 nya karon ato nakita no sa diha sa may Plaza Independencia hapit na magpa-start na ning mukikiay na si Ma'am Emma oy and team Zumba team oh ang atong mga Zumba kuan diha Warriors. Idol Chicksy, ready ng energy diha. 18 years since Ma'am Emma na si Keki Idol. 18 years na sige todlo, maadadtog mga barangay, kaabag sa IFM o sa DWHP na natin mga event. Congratulations, Ma'am Emma Sachel. Uy, sa mga kuan po na adun yung mga gipamati niya sa kalawasan. Uy, basig makakuan mo ay. Kauyon mo ani doon. Atay food supplement nga sugar troll. Ang sugar troll food supplement, adun ay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga din, hindi kayo sila madahon nga gigamit. Is si herbal medicine nga makatamba sa paglisurog, tulog kon insomnia, constipation, high blood, o diabetes. Kung ikaw, ana-ani ini, oy, adun ay food supplement ka para nimo. Maokin ni ang sugar troll. Kaya sa mga kuandiha, nagdisod o tulog matagabi eh. So, wainin niyo o tumar matag-adlaw ang sugar troll. Sama ni Idol Tony sa adlaw-adlaw nga pagpanarbaho. Lagsik lang gihapon. Tumarta ka usaw, kaduha o katulos sa usaw ka-adlaw. Para permente nga to ang kalagsik. Apan, pahinom-doms tanan, dili ni tambal. Sabisan unsang matang sa sakit. Proven lang na kung kaoyon ka, wala, suway. Pero kung dili, ayaw lang po. Anara na siya, yun. Anara na siya, dol. Alas 4:02 na sa kahaponon at ang iyang programang IFM Balita sa hapon, Domingo. Ako gihapon yung makauban, musunod na Idol. Alas 4:02 na sa kahaponon. Alas 4:03 na yun, Idol. Amping-amping sa mga naadihan sa kadalanan karon sa mga naadihan gihapon diha nagpaminaw. Wala gihapon undang nagsigtion in sa IFM. 403 na Idol.
1: Bisaya pa imo Domingo.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
7: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
14: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: 93.9.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Gatnihara ko naka-tune in, pwi.
1: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
1: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks ta na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon.
4: IFM Balita sa Hapon.
3: Lunes, hangtod sa Sabado.

0: IFM Balita.
1: Headlines karon.
2: Oras sa IFM, alas 4.13 na sa kahapon ng adlaw ng Domingo, pizza 24 sa buwan sa Mayo 2026. Nagunantunling sa itong balita karong hapon sa balitang lokal. 136 bilyon pesos ng kantidad sa shabu na sakmit sa Perea 7 sa Naga City. Duha ka gituohang courier na dakpan. Samtang sa dugang pang balita, 8 anyos nga bata nga kinsa na lumos sa Osaka Resort sa Naga. Matod pa, wala mamatik di sa tulo ka lifeguard sa maong resort. Ginikanan sa biktima, anda mo pa sa kaugkaso. Dugang pangbalita sa balitang regional, karon lagi ning adlawa, kayo sa kabarangay Kagawad, patay sa pagpamusil, gawa sa buwangan sa lungsod sa Clarín, lalawigan sa Bohol. Sa dugang pangbalita sa balitang national, DOJ nagpasidaan batok sa mutabang kang Senador Bato de la Rosa sa paglikay ni ini sa ICC arrest. Kompletong detalye at ang imusunod na. Alas 4.14 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: IFM Balita.
4: Ang tamis mungisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Oras sa AFM Idol, alas 4.23 na sa kahaponon. Sa kompletong detalye sa itong balita karong hapuna, sa balitang lokal, inadakpan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Sa kapulisan sa Naga City, ang duha ka mga lalaki kagituhang dani og 20 kilos na shabu. Kantidad og kapin 136 milyones pesos. Atul kini sa Bybus operation diha sa may purok gaway-gaway barangay Uling Naga City. Hapong adlaw Mayo 23 2026. Ila man nadakpan sa mga alias nga si Romy 57 anyos kanhi electrician nga taga Southern Leyte ug si Dante 47 anyos usa ka construction worker nga taga Laguna sa Luzon. Hapit pa sa investigasyon sa PDEA 7. Dugay nang gimonitor sa mga otoridad ang duha tungod sa ilang gituuhang pag-apod-apod og dagkong supply sa illegal nga droga. Gikan sa Luzon, paingon nga ni sa Sugbo. Buti ang pasmasuspetsado nga ilang gisakay sa sakyanan ng 20 ka mga pakete sa gituhang shabu. Matag usa adunay gibug aton nga usa ka kilo aron ihatod nga sa Sugbo. Man makadawat og impormasyon ang naa na sa Sugbo ang mga suspek ni pahigayon dayon og bypass operation ng PDEA 7 og nakapalit og usa ka kilo nga shabu nga nagkantidad og usa ka milyon ka pesos. Man sa bang transaksyon may pailadayon ang mga operatiba o gidakop ang duha ka mga suspek. Sa pag-inspeksyon pa sa sakyanan, na-diskubrihan na nga aduna pa ilaing 19 ka mga pakete sa gidudang shabu nga gitago likod nga bahin sa sakyanan. Diangkon usab si alias Romy nga gisuhulan lamang sila og 130 mil aron ihatod ang kontrabando nganhi sa Sugbo. Matod pa niya, wala una sila nagpahibalo. Sa sulod sa mga parcel, apan nagduda na siya nga illegal nga droga kinisamtang nagbehi padulong sa probinsya. So, gikuan ani nga inosente siya o siya kalibutan. Karon nanaana sa custody sa PDEA 7 ang duha ka suspetsado gianda mang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 o 11. Lakip ang Section 26B Article 2 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe na kuan ang kantira na, ay, naapod-apod pa ni asa kanipadong ni 136 mil nga kantidad sa shabu. Kuman may masakmit sa PDEA. Samtang sa dugang pabalitang lokal, ay 8 anyos nga bata ang namatay human malumos ato sa usa ka summer camp activity sa usa ka resort sa barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Ang biktima na ilhan nga si Francis Mary Libradilla Aldava, residente sa barangay Giwanon, Barili, Cebu. Matod pa sa Police Master Sergeant Aristeo Tampo sa City of Naga Police Station, tulo ka mga lifeguard ang nagbantay sa mga resort nga itong higayuna apan walay bisan usa kanila nga nakamatikod sa pagkalumos sa bata. Iangkon sa mga lifeguard nga ilang gitutukan ang laing swimming pool. Din mas daghang naligo lakip ang mga gagmayng bata o toddlers. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, mitambong ang biktima sa summer camp. Iba na sa iyahang mga taekwondo coaches o teammates. Gitugutan sa iyahang ginikanan sa pag-apil sa mga kalihukan apan wala sila muuban niyatong tungura. Gituuhan nga ni adtong higayunan ni sulod ang bata sa bahin sa pool nga mukabat og upat ka tiil ang giladmon. Bisan og dili kini kabalo nga mulangoy. Usa sa iya mga kauban mao'y nakakita kaniya nga nalubong na sa tubig. Apan sa pagdali og tabang sa maong biktima, gidala sa South General Hospital, gideklara kining dead on arrival o dead. O namatay na ni sa misunod nga adlaw. Da padayong ospital ni bataa. Pero da pagkasunod nga adlaw, absent po ni Skinalbuni. Gipadayag usab ni Tampos nga nasuko o nasagmuyo ang pamilya sa biktima. Kuman mahibaw nga walay lifeguard nga nakabantay sa insidente. Ni-question usab nila ang safety measures sa resort. Sa pagkakaroon, wala pa makadesisyon na pamilya kung mupasaka ba sila ang kaso batok sa resort o sa mga organizers sa summer activity. IFM Balita. lang sa Balitang Regional. Alas 4:28 na sa kahaponon. Karon lang yun yung sood yung balitaan. Dead on the spot ang usa ka barangay kagawad sa lungsod sa Clarín, Lalawigan sa Bohol. Human kinigiposil sa wala pa mailing suspetsado gawas sa buwangan sa lungsod sa Clarín. Kasado alas 12 sa udto ning adlawang adlang Domingo, Mayo 24, 2026. Gikumpirma sa hepe sa Clarín PNP ang biktima usa ka barangay kagawad sa barangay Kaluwasan Clarín. Wala pa hinoon, gibutyag sa kapulisan ang aan sa biktima. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Matod paggikan sa buwangan ang biktima og pauli na unta sakay sa ihang motorsiklo. Sa dihang kalit siyang gipusil sa sospek na mitungha gikan sa likod nga bahin. Naangol ang biktima tungod sa mga samad pinusilan sa lawas na mahinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Ayon na sabkaroon ng investigasyon sa kapulisan, naroon mailan ng suspetsan kung matino ang motibo sa maong krimen. Sa dugang pang balita, padayon karon nga nag-monitor ang PVOX sa sunod-sunod nga pagtayog na sinati sa amihan ng bahin sa Sugbo. Labi na sa syudad sa Bugong, karong adlawa, Mayo 24. Matod pa sa PVOX, duha kalinog ang natala sa mga syudad o ilakin ng mga aftershock human sa magnitude 6.9 nga linog na may igo sa Bugong. Atong milabay nga tuig, Setyembre 30. Unang pagtayog natala alas 9.14 sa buntag. Ganoon ay magnitude 3.5 samtang ikaduhang linog natala alas 2.36 sa hapon. Ganoon ay magnitude 2.5. Ibuti ko sab sa PVOX nga parehas nga doon ay gilawmon nga 6 kilometro sa doon ka mga linog. Sa pagkakaroon, wala pa nahibalaan o natala nga dakong kadaot nga resulta sa maong mga pagtayong. Alas 4:30 na sa kahaponon sa dugang pangbalita. Arita tabukan tang balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal, personal nga gibisita ni Armed Forces of the Philippines kon AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. ang lubnganan sa duha ka piloto sa Philippine Air Force kon PAF unsa nakabsan o kinabuhi sa aksidente sa Tuba Binget. Ang AFP Chief naghatag og pasidungog usab sa mga patayng lawas sa biktima nga nila ni First Lieutenant Ruth Angelic R. Pasos o si Second Lieutenant Cherky Imbodo. Kasi pag-ila sa ilang dedikasyon, kaisog og matinud-anon nga pagserbisyo sa nasod. Matod pa sa report sa AFP, ang duha ka mga sundao na matay samtang nagpahigayon kini og military pilot training flight niadtong Mayo 22, 2026. Samtang sa dugang pang balitang nasyonal, ipasidaan si Justice Secretary Frederick Vida. Madunay legal nga konsekwensya ang bisan kinsa nga motabang kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa paglikay niini sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC malabot sa kasong crimes against humanity. Matod pa ni Vida, gikonsiderar na si de la Rosa nga fugitive from justice kun pugante. Kumaribasura sa Korte Suprema ang iyang hangyo alang sa temporary restraining order aray mapugngan ang pagpatuman sa warrant sa ICC. Demando usab sa Department of Justice ug Philippine National Police dayong pagpatuman sa arrest order batok sa senador nga kaniadto hepe sa Philippine National Police ubos sa administrasyon ni kanhing presidente Rodrigo Duterte. Gipasabot usab ni Vida nga mahimong manubag ubos sa balaod sa Pilipinas ug sa ICC ang mga tawo nga mutabang umutago kan de la Rosa. Samtang giklaro sa Korte Suprema nga wala pa kini makahukom sa bang constitutional issues nga gibarugan sa senador batok sa ICC warrant. kuan ra ba ni pagawa sa pong statement si Robin Padilla. Matod pa niya nga dili to AI ang nigawas nga sila ginaguban pagawas dito sa Senate building. Nagdungan pud sila sakay sa kinan iya po ning giangkon ang maong sakyanan kang Alan Peter Cayetano kuno to. Pero dili kasabot nga iya kuno gipaikyas. Matod niya dili man klase nga pag-eskapo. Kaning hangyo man kuno si Senador Bato de la Rosa nga magdungan sila. Lain po kuno og di kuno niya pasabayon. Na sa ona lain kay tanga friend mapud sila. Iya kuno gipasabay apan wa na siya kahibawag asa padong kay ning hunong makuno. Naog kay adunay pamilya nga ning tagbo. Wala po siya kahibaw kung asa padong. Agoy. Lisod po kayo inyo pasanginlan. Alas 4:33 na sa kahaponon. Bago ito kompletong detalye sa itong balita karong hapunan. Sa balitang nasyonal. Uy, amping-amping gihapon taron kinarabay daghang kasus Ebola. Ebola virus. Sa pagkakaroon, gimonitor pa hinuuni. Wa pa'y natala din sa itong nasod simbako lang po doon. Daghana. Nagkapin sa ugatusan na ang damatay sa Ebola virus dito sa Maykongo. Wala nga amping-amping gihapon ta. Ampo ta. Panahon sa krisis, panahon sa kalisod, panahon sa inflation, sa klase mga palitunon o ganing mga problema na to sa nasun. Hindi na po na ito kalimtan nga mag-uantan. Makaligon. Sabi na sa itong panglawas. Alas 4:34 na sa kahapon ang makutukompletong detalye sa itong balita karong hapon na adlaw karong nga Domingo. Pizza 24 sa buwan sa Mayo 2025. Alas sa kompletong detalye ng promosyon, mamahimong mo bisita sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP RMN Cebu. Kinagihapon si Idol Tony ning adlang Domingo. Alas sa programang IFM Balita sa hapon Domingo. Oras sa IFM alas 4:35 na sa kahaponon.
1: Ugmaogad po ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.

0: Idol! Alas 5 na gyud. Kumusta naman itong mga idol ng taon? Eh, lugay ang tunga ng Idol Tony. Eh. Naglaay naman may diri Idol Tony. May hapon sa mga nagpaminaw, hapon na ito din sa kadalanan. Always nakatune in sa mga modern jeepney. Diha nga nagpaminaw na ito. Maayong hapon, mga idol. Ang sumagi kabisihan ng uban. Idol Tony, nagkabisi-bisi na magpanguan diri kay ang Bukol Punos Fiesta. Nag-ihaw diri, ihaw dito, fiesta diri, fiesta dito. Maayo kayo, huwag mo nagliso diha. Maharbang kilok es karniron. Alas 5 na idol, wala tayong igong oras sa atong programang IFM Balita sa hapon ng adlaw nga Domingo. Amping-amping sa mga naadya sa mga kadalanan. Kung init kayong panahon, pagdala kanunay sa inyohang mga jacket, inyohang pandong, inyong kaw. Tubig, stay hydrated, idol, no? Niya, uy, nagsugod na diya sa Ma'am Emma sa Childe sa May Plaza Independencia. Kauban ni Idol Chixie, diha nga nagkuan na, nagsugod na sa Zumba. In line ni sa 18 years ni Ma'am Emma sa Childe. 18 years na sa industry, no? Niya, uy, sa mga nagpangutanan na to, Idol Tony, na apagihapon ang radio eskolar. Na apagihapon, idol, ha? Manawat, gihapon taglista. Niya, may nag-message na to nga magpa-change og number kay basin ko nung wala dili matawagan sa skills nga tunghaan ang numero kay maulagi na ka ng napayuban nga wala nag-update sa ilahang mga number mao siguro wa natawagan dol mo na nga importante i-PM ni Idol Boyki o ni Idol Tony pwede pod nga i-email si Idol Boyki no always man na to nag-announce sa ato ang kuandol programa gyud ang Radyo Eskolar nya congratulations sa mga natawagan na ni pasar og musugod na gyud ni pagkuan pag eskwela sa senior high school this school year nya daghan kay salamat idol sa mga ginikanan po diha ino mo paglangay ipalista na inyo ang mga anak inyong apo inyong igsoon inyong ate kuya nga ganahan nga mo eskwela og senior high school na itay technical vocational course na nagpaabot idol nindot kering oportunidad libre nga tuition napay libre nga uniforme og libre pagid nga school kids kung diri kami mismo nagpalista sa IFM unya ang skills sa pod mismo ang manawag ninyo idol kami lang igol may maghatag sa lista unya mo hatag mi ngadto sa skills nga tunghaan na ani ni siya nakalocate idol ha sa General Maximum Avenue Cebu City so naa din ha ang tunghaan nga skills unya kuan sila mismo ang manawag ninyo imo ha ginikanan or makahinabi pod ma-interview kung unsa ang mga kuan nimo unsa ang mga ganahan nga kurso unsa ang mga imuhang ability unsa imong skills nga babagay nga angay nimong eskwelahan no para naa kay kapilian basig wala pa kay na napilian dol no mo na nga ay napaglangay i kuan na dayon palista na dayon na inyo manak i-message lang ang IFM 93.9 Cebu pwede pod i-message si Idol Boyki pwede pod i-message si Idol Tony Idol anya announcement pod sa itong mga winners sa Winzier, mag-wait lang ta og 15 working days. Gikan sa inyong pagkadaog, idol ha, kay on the process pa nga itong mga winners. Basig na ay nag-message, Idol Tony, wa pa ko na sendan, mauna. So, wala lang ta, magpaabot lang yun ta, idol. Maulan dyan na siya. Ha? Kaya naapag yun tayo mga mas giuna, naapag mga pendings. Sabot-sabot ta, ginagmay, idol. Maaaral lagi na, idol. No? Anya, katong balik duha kasi mana na itong winners, wala pa ta sa pagkakaroon. Anya, magpaabot-paabot lang ta sa mga nasenda na po na to. Today, from the first week of May, naana po na dol. No? Shorbol na gina, unless kung tawagan ka, teksan ka, anya, unattended ka, mauna nga, wa na joy ka din, dol. Okay na po yung uban nga, unattended ang ilang ihatag nga number, usahay, unresponsive, dili mo reply. Nya, kwan po ta, responsible po ta as winner, check po na inyohang mga ones na, ing nanagani mo nga, please check and send na, kwan po mo, send mo screenshot and reply kung kinsa man ang mamessage na to gamit ang IFM 93.9 Cebu or ang Idol IFM, nga kuan nga kanang account reply mo dito kung once na receive na ninyo para confirmation nga inyo nagung nadawat na lang na siya dol okay. Okay, kung ano po, mga adlawan, ano po tayo wins here until kung ano, Sabado, gikan ni ang ato ang game master si Kulas nito sa game ni Idol Kaoban ang wins here, win from within. Anya, sa adlong Sabado po naapod si Idol Dubs, ayahang programa mga idol. Okay, alas 5:05 na sa pamanda at tumakuanan. Idol Tony, please ko shout out dili sa mga nagpaminaw po. Uy, sa mga nagtanaw po sa ito ang Facebook Live, happy, happy watching. Asamon mo dapita. Uy, na ay magpa-shout out na ito sa may bukid noon. Kalayo na bag naglantaw sa itong Facebook Live, Idol. Happy, happy watching. And yeah. Salamat kay pag-tune inyo kanunay sa programa na to mga idol. Gikan pa sa buntag sa ato ang Idol Himsog on air. Hangtod na gyud sa programa na to sa Bisaya pa imo Domingo. Og sa unsa pa man ang ato ang IFM balita sa hapon. Daghang salamat idol ha sa mga nag-watch atong Facebook Live si Ma'am Emmy Dungog nga always gyud nagpaminaw diha sa Malpaco City of Naga. Daghang salamat si John Vlog nga diha sa may pinaanan impasog bukid nun. Salamat ka ispagbasa Idol Tony. Si Ma'am Lorraine, daghang salamat ka ayos pagbisita po rin. Nakakaon yun ito may fish fillet o guan kaning pansit. Thank you so much Idol. And yeah, si kinsa pa man, daghang salamat sa kadunay niya ito nga nag-suporta sa ito ang mga programa Idol. Niya. Hoy, amping-amping sa mga nagkuan karon ha, ng aligog dagat dol. Oh, kay ting jellyfish karon nagpahimang no po ng Cebu Province kay labi na sa mga duos, dagat ron, dili lang po diri sa Sugbo, lakip na po sa mga kasilinganan na ito nga mga probinsya. Uso na ro, oh, uso. Uso na no. Tinggawas sa jellyfish, jelly, ang lagi sakto jellyfish. Tinggawas dol niya, maglikay ta kay kusus, kung kita ni matapay katol na rabag yung kaayo. Para itong dito sa Argao, para tindaghana, di ta mo pugos, langoy-langoy ron, maglantaw ta, mag-check ta naan sa dagat kung naabay naglutaw-lutaw diha dol. Di ta pada sa itong gibati, kay sa una lang, sige kaglangoy-langoy diha niya. Parti mo din ang daghana yung taong nang lutaw di hangkuan, temple, sa tingin tawag nila, temple jellyfish. Si Ma'am Floor Basok, maing hapon po diha Ma'am Floor. Happy, happy watching sa itong Facebook Live. O si Sir Jesus Cañate Celestial nga nagpaminaw. Happy, happy watching and happy, happy viewing sa itong Facebook Live Idol. O sa tananong naminaw karong hapon na, maayong pagpaminaw idol, wala natin igong oras. Babay na takay mo sulo na ang programa ang IFM Sunday on the Beat. Dire lang gihapon na idol ha sa IFM. Hantod na gina, gikan sa alas 5, hantod sa alas 8 sa IFM Sunday on the Beat. Alas 8, hantod sa alas 10, Spotify sa I. So ayaw ginagawadan ninyo ha. Always good nga makatune in mo. Kay aron, always pod nga malipayo na nga ito ang kuandol. Atong adlong Domingo, nindot kitag mga musikahan, dari niya, you and I, hanto na gina alas 12 sa kadlaw, no? At ang atang gina yun, ugma, kay sus, manuktok na rin sa mamitik sa alas 3, sa alas 4, dol. No? Bye-bye for now, Idol. Alas 5:08 na sa kahaponon, kinagihapon si Idol Tony, ang tamis sa mong isi, kusag mo abi-abi. Dari lang gihapon si 93.9 IFM Cebu. Mapugan pa ni. Alas 5:08 na, Idol!
1: This song is brought to you by iBerry.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM Balita sa Hapon, Domingo!
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isipo sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
13: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
7: idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
14: Ang Idol mo, DJ.
15: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
14: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
16: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
17: Ang kiatan og sabaan, Idol Kula, tigo.
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
19: Ang tamis mo ngisi, og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
20: Ang market man on the run, Idol B.
21: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
22: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
23: Ang idol nga white corona, inday na bina.
24: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
25: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na ba? Relax, unwind, o paminaw sa mga tukar na makapasayo o makapakalma. IFM Sunday on the beat.
1: IFM 93.9 Cebu. Mixing right now.
2: Kulas nito.

0: IFM 93.9 Cebu.
1: Kulas nido.
2: Paksit.

0: my love.
1: Mixing sexy right now.
2: Kulas tido.
1: Paksit.
3: IFL 93.9 Cebu.

0: ακολουθήστε.
1: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus. That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
2: Oops, time sa feel good na kaayo da. Balik rata idol ha. IFM Sunday on the beat.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako plus Alkoplus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist,

0: Sagan o sa balay? Ayaw ka bala ka? Naatay to para nga para ni mo. Ayaw to Sunday on the beat.
1: Mixing right now.
2: Kulastido.
1: I am FM 93.9 Cebu.

Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamito kar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat! IFM Sunday!

0: Kulas ni Duk.
1: IFM 93.9 Cebu.
2: Paksit.
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: More time para mag-chill? Stay close. IFM Sunday on the beat.
1: IFM Sunday on the beat.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Nangitno namong amahan, tinubdan sa kinabuhi. Diyos, sa kaluoy og hustisya, mapausanon kami nga nangayo ug nagadangup kanimo nga imo nang hatagan sa kalinaw kining nagkagubot namo nga kalibutan. Hununga Ginoo ang niulbo nga mga gubat, pahiluma ang mga armas sa kabangis ug ilikay ang among mga kasing-kasing gikan sa pagdumot og krimen. Ayuha ang mga samdan, panalipdi ang mga inosente. Giyahi ug lamdagi usab Ginoo ang among mga pangulo arang ilang tinguhaon ang pakiguli ug kamatuoran. Pinaagi sa panabang sa putli nga kasing-kasing ni Maria, humuka ang among mga kasing-kasing ug himua kami nga mga instrumento sa imong kalinaw. Ang imong gugmaon ta o Dios mo'y maghari sa matag nasod sa kalibutan, o ang imong kalinaw mo'y magpuyo sa matag panimalay. Amen.

0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis maslati, og labi mo giti. Idol Mami T.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie, Maria P.
5: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mo ngisi, og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol na beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, hindi mabina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Idol! Naabakianak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Spotify saan?
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Mapugnan pa ni!
1: Spotify sa I!

0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mag-itik. Idol Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

scarf imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

Spotify sa Ari.

0: Game ke Idol?
1: Game set ke Idol?
2: Game Idol!
0: Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
3: Idol! Naabaki anak ng junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHB in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol! Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon! Radyo Eskolar ni Idol!
0: Ang Idol mo, DJs!
5: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
6: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo!
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
10: Ang tamis mo ngisi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
11: Ang marketman on the run, Idol B!
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny!
14: Ang idol nga white corona, dahil mabina!
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety!
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: True lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I FM.
0: Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

0: sa mahigit.
1: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Sabah.

0: sa ating pag-ibig ang patunay.
1: You
2: and I.

0: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol Mommy J's.
3: Ang tamis na sila, Tik. O gila may mag-ipit. Idol Mommy Tik.
4: Boss Man Cute Gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang right hand nga white corona, dahil na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
2: 'Cause you and

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita,
2: walang iba.
1: Sa atin,
2: pag-ibig ang patunay.
1: You.
3: You.
1: And I.
3: And I.

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
3: 93.9.

0: Hadlok mo kay kamanambok ko eh. Mura siya ka gwapa. Labag igapon ka maskin bang angon ka. Ang ganda ni.
1: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
3: you.
5: You.
3: And I.
5: And I.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
3: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
4: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa nang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
15: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
14: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa D-Sugar Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500 dua lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Seth, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney jud ayo akong kilid nga naka hili jud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dayon ko awan ni kalisa jud na wala. Wala na ko nakapatik apay wala na ko gibatian nga kaantog karon nagmingit na ko. Antog karon. Ayon ako, humunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa yung sinunta na kapin. Sabay na bis ka.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako bilib.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: Seth, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate nagka-alert
4: Allergy. Daghang katul-katul sa panit.
20: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Basmate.
4: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
21: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwait Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
23: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, mauy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
24: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
25: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
24: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
25: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
26: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
28: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
29: Ayaw gani pangilabot. Gidisiplinar na ako ning imong anak.
30: Nobel. Nasakit na ang bata ko. Tay, agay!
29: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
30: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
29: Haydi mayo! Kiliang amay ka ni mo!
28: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
31: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
32: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
33: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
32: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
34: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
35: Said. Health Report. Health Report.
36: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ng kuaning sig panyawan coffee mix, tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sig panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61, kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
37: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabi bihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangalaman, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.
35: Life Extension Vitamin D3.
0: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
35: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, imong madaot og mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro adunay silima rin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveraid Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveraid Pro. Kapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drug stores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveraid Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
5: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-Empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
9: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
18: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
19: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
18: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako plus Alkoplus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
38: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
40: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
39: Mas klaro na ba bisang gabi?
40: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
39: Unsa pay gihulat ninyo? Palitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
41: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
34: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
42: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
43: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
44: Kuyawang Danoy!
43: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
45: pinakalami nga black coffee.
46: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
34: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
47: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa star ka na.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Hey, this is Maha. For me, ang

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
3: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Mayong adlaw mga suki na itong tigdaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
7: Nay, galangan yung suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ganyan ang Pinoy.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: BM Extraordinary with MX3.
11: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
12: Mami, undangi ang drama.
11: Angeline,
12: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
3: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
2: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
4: Magnolia, feeling good, set up.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This song is brought to you by iBerry.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
3: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
4: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
9: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
12: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
13: Kuyawang Danoy!
12: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
14: Pinakalami nga black coffee.
15: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan, tulad ng BWLC Kids.
2: This time check is brought to you by BWLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. This time check is brought to you by iBerry.
3: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-aw. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
5: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
6: Sarap.
8: Yummy. Everest refrigerators.
9: Love.
10: Ano ever best food mo in the world?
7: Of course, yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: diet and exercise, dahil dud ka, Star Nutrients Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
5: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman. Naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 500 mg capsule. Para po sa inyo, mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala, para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: what you need, ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future.
3: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buha na gamit sa Immuni Plus. Maayo din siya ang Immuni Plus kahit mawaan mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuni Plus, nagkagid kayo tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuni Plus. Batsyagan gina ako nga ko dili na kay sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuni Plus. Ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuni Plus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas.

0: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: jelly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
12: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
13: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Welcome to our reunion!
6: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
3: Tungod na sa Super Fiber.
19: Usa?
3: Super Fiber!
10: Super Fiber! Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement, and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bold, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Nahipalo ba mo na adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ang oras gipod kaninyo sa Liveraid Pro. Protection sa atay. Liveraid Pro. Naisilimarin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
12: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
13: Duh, I'm not in the mood.
12: Unsay gamit ni mga napkin?
13: Ha? Why man, unsay labot?
12: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
13: Ha? Huh?
12: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot, mauna ang sisters.
13: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
12: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
13: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
14: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
17: Mm-hmm.
16: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
17: Mm-hmm.
16: More dark spots siya, ana.
17: Mm-hmm.
16: Tapos nang-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
15: Said Celebrity. Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
20: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
0: Plemex! Ang Plemex Forte Lagoon D Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress.
21: Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
21: Naka-empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
21: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin plus!
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
7: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Life extension vitamin D3.
10: Dinoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
9: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
11: Potent, safe, at siguradong epektibo.
12: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
9: Life extension vitamin D3 for longer life.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
14: Aww.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
19: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
20: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
21: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
21: Super Fiber,
22: mabakal sa mga butika.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
0: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
1: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
0: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
1: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
0: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
31: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
2: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
6: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami, undami ang drama.
6: Angeline.
7: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustansya pa.
8: Star Nutri meets giniling. Timplado.
10: Time Check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
13: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
10: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That song was brought to you by MX3. Dito ako.

i-recommend nila nga sulay na yung Immune Plus kay Mayo Dudya Kayo. Katong wala pa maka-inom sa nakasulay sa Immune Plus, sulay ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kaimnon. Pwede ra mo PCO ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra da inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immune Plus. Immune Plus, well

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa katambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Chikpati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
3: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi.

0: pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tamporis is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
15: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
14: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinlo ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
22: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatawang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket. Nga mo sa loob poo. Aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry. For comfy sleep from day one. I-continue mo. This song was brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody. Every bubbly.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use. Naka-empress.
9: Mari. Naun sa lak na ako, uy. Magsigig hilak. Umarag, dili komportable. Matag-adlaw.
10: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
9: Ha?

0: Diaper? Unsa may labot taon ana?
1: Uy, apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
1: Hoy, asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. Buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Alco Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Teen you more.
12: Hoy, madir! Kusugag ni mo mang laban, no?
13: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
12: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
14: Kasi laundry soap! Ang rayna sa labada!
15: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
16: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
17: Masin og
16: may diabetes ka?
17: Ang DTX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Adlay powerful extracts,
16: new phytochemicals,
17: ug antioxidants,
16: nga gigan sa palaya,
17: ug desugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective,
16: matok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500!
16: Kapalit sa mga butika.
17: DTX 500!
16: Ang tubag
17: kontra sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500!
17: Epektibo
16: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
17: DTX 500!
16: Imo sa desugared sugar cane extract,
17: ug anti-diabetic property,
16: gigan sa palaya.
17: DTX 500!
16: Garantisado,
17: highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyo.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
3: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: TJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. TJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. TJX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o TJX 500 lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TJX 500.
0: TJX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski yung saon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na job ko kay daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then ito na found out nga ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Lisod pukawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
11: Fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Puyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Jing Jing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng mong sinina.
8: Ma! Si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahima, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap.
7: Oy,
9: mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Sinuot yung ka-Inday. Basta labada, kasi laundry soap na yun ang masaligan.
10: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha? Huh?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
12: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, arisa ko, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
13: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinundunggikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamakini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
22: Talagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: 93.9 IFM.

0: Huwag sana maning akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. The day my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gipit. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: ko akong dila, mga idol. Pero ay mo kalimot, itong oras alas 3, 4 na sa kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man, ah?
1: Ang charger ba, init na?
2: Ikaw, kiyo.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Poitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

0: Idol! Magbinabay kita ng maayo kay Lunes! Ay! Ito ay adlong Lunes, Manding Monday na yun, May 25, ala oy! Usa ka semana na lang yun para matibuay na ang tanan. Charot lang. Ang lamipas latik, ang inyong mamitik, agaray, agaray! Kasakit ba na ipiton ning atuang? Bro! Ito ay May 25 na yun, 2026. Kumusta man ang inyong kabuntagon? Kumusta man ang inyong pagpanikay-sikay? Tabaw ko ang uban ng mata pa sa wala pa'y alas 3 sa kabuntagon? Kay na ay mga nagko kay gibuhaton, nangandam sa ilang mga kanang panginabuhian. Yes, makinabuhi mangita mga idol, di ba? Ana gid na. Oo. Bitaw ay ayaw mo kalimot ha. Ayaw mo kalimot ron kay Diyos ko. Ako na pong i-reveal ang ako ang words of the day. Kabaw ko maura ganun yung inyong yatangatangan, Charlang. Ito ay attendance check sa mga idol. Attendance check, dali! Ito ay kumusta ba nga ito ang mga raketera o raketero ng carbon market? Kumusta ba nga inyong ang tagsa-tagsa ka mga ahalin? Ang inyong mga kanang ipron sa inyong atubangan, puno na ba? Mamitik, puno na mamitik, pero puno sa sinsiyo. Sige lang, at least halin maghapon na siya, idol. Oh, di ba? Uy, may ganag uwan na di ay. Hala, uy, mauna niya. Wajun ako makuha akong kuhan. May ipaybaw ko ninyo. May. Mamitik, nag-uwan na din sa amua sa may asa na pit. May 0923-112-8701. 0923-112-8701. Hala, uy, wala ko na hipot akong hinay-hay tanan ba? Mag-uold yun ko ka nang makuan. Uy, ka nang maulanan. Goal, kayo! Pitayang inyo. Di umo ko ka diyot, yan ang nga pala kong tukulan. Mauni ko ka nang magsagit-sagit ng buntaga. Beato rito bagon, beato rito bagon. Hello, nag-uwan po ba di ha?
1: Good morning, Mami T!
0: Ay!
1: Baka kami nang nabuotan Victor Guapa, pero madita si M, mga igala.
0: O, di ba? Kadungog ka, Ma'am Verma? Ito ay, Miss M, kumusta man? Why ulan niya sa lagit, Miss M?
1: Guapa taon.
0: Hala, oy, naman.
1: Nakagapon, kaligsikra.
0: Kumusta man yung beauty rin? Anong lunis ba ya? Unsa ba naka? Unsa ba naka bihag taghapon naka bihag ta?
1: Hindi mo ko manari.
0: Aw. Di ba naka bihag ba tag ng mga pulis ato ang mga nagpasakit sa tong kasing-kasing o sa tong dunghan. Ay. Ah.
1: Hindi ko makabihag. Ako ang nabihag.
0: Oh. Hello, oy, maadyo na ako ganahan na itong mga babae, kaya gano'n, mupilit kita maayos itong mga kalakihan, no? Sa mga boyfriend ba?
1: Alam mo na, kay Manumano, eh, may tagkasing-kasing ba?
0: Bita, ano, mapita nang gitawag ta, Miss M, ang mga kababayanan mo, nang gitawag kong inahan sa kanunay, di ba?
1: Huwag kumangkulay mo ginahan, eh.
0: Oo niya, malumay naman ang kasing-kasing. So, member na ka, di ha? Eta oi. Nya ang sabay atong gibuhat aton na naod ka po kag tubig.
1: Paulan di apon.
0: Wala no.
1: Yay!
0: Hala oi nga na may di chat ko diri mamitik nag ulan na baya. Wa na ko makuha tanan ako mga hinay-hay. Wa na ko na pasilungi.
1: Ulan na ang diri.
0: Mao lagi para mabispisan ato ang mga tanom diha no Miss M no.
1: Dito,
0: anabis bigan
1: kay
0: Gapon,
1: kay
0: Mi
1: Juan,
0: pero bilik ikay ko so. Maayo noon. Sige, lahos sa sato ang mga sa shout out niya, Miss M. Go, go, go!
1: Good morning, kay Gusto, sa tanang sa IFM, na binagini mo, Mami. Eh,
0: salamat, ka, kayo!
1: Hindi, ito ako akong pag-umangko nga si Mary Grace, hindi nga mag-birthday karong adlawa.
0: Wow, happy, happy birthday! Ito, tukaran!
1: Ay, oh. Ay, wala pa. Iwag mag-classy.
0: Oh, bitaw na, no, way classy, no?
1: Isa sa akong mga mga sinayaindig niya sa iyang papa di ay nga padong na pumular kag siyad kay mag-drive o taxi.
0: O sa mga taxi yan, drive di ay?
1: Nalimot ko kay Moragbat ko naman po na siya.
0: Ah, dili na maong green nga taxi? Ah, mao ba? Kumusta man itong Kawasan Falls niya, Miss M? Sa bandyan, nakabisita ka?
1: Kawasan lang niya ako. Nagpaabot na maligo kang duwaan. Sana ako kaya siya akong mag-partner. Hindi ako sa mga rival. Hindi, pamili. Silvana, pamili. Sandoval, pamili. Masida, pamili. Ano na lang kay Harum Kwan, niya, Aman, pamili. And then, Mami Peli Rosales. Ni Ma'am Berma, atong parentis ko si Lindsay.
0: Parin din sa presidente. Kaya Aquino apelyedo.
1: Itong sa itong akong favorito, tagahampang Argao.
0: Ah, wow, si Boyd Standuyan. Oo.
1: Oo,
0: oh,
1: ano yan. Si Kuan po, si Kuya Alex Mancia. Then si Kuan Di Ayan. Ako ang mga favorito, mga friends. Ang mga hapla, boys. So, ganyan, girls. Nangatulog ko pinagtagay gabi.
0: Wow! Nangahayang ginaya sila ang nangahapla.
1: Oo, oh, nangahapla.
0: Loe, ganahalin ko mag-join na nangahapla.
1: Dayon, si Emily Flores at silang gagawin si Dunmar, si Jiko yung mga anak na yun. Sa tanong nga, active room sa IFM, hi, katong ko Oscar Bonti, Mrs. Cuando.
0: Ate Lirian Abadilian.
1: Oo, dapat sa dagan pa to. Hindi ako mamemorize
0: tanan. Itay, salamat so, kayo, Miss M.
1: Tanan na lang din mo request ko,
0: ha? Oo, saman.
1: Siyempre, ang hawak mo ang bit para dili ko magloya inibarabi ko sa inda. Masayaw ko, yung man ako pangilaba.
0: Ah, sige, sige. Ako dito ka, paabutan, ha?
1: Okay.
0: Sige, bye-bye, Miss M. Salamat.
1: Si Miss M, dari sa puro people. Very nice, managalala. Hindi ko. Good morning, bye-bye, and good bless.
0: Bye-bye, God bless, Miss M. O, diba, si Miss M, madasig lang kayo nung morang siya nag-appin ng beauty pageant gabi. Kita yun sa mga nag-fiesta din ha, gabi. Kaya, kung saman ka nang asan, Chaba? San Chaba, nga to ang kapistahan kahapon, mga idol. Halo, mayong buntag. Uy, nawa man. Ah, ito rin pamasahan ninyo mga greetings ni Libby. Happy Lunes, Mami Tick. Request ko forever, DJ Mami Tick. Forever in my heart. Thanks, guapa. Oh! Galahan siya kayo mong guapa. Uy! Si Jay, di gamo, Denny. Ako, naka-IFM, pero imong silingan, amot lang. Among silingan, amot lang. Sagda ila na imong silingan. Uy, anak magin na. Naamagin tayo mga choices sa itong kinabuhi. O sabi na yung ipaminaw diya, itsak kong balik, may charot lang. Kuya Juan. Good morning, Mami Tick. Nagkuha, nagkidil sa amuha si Boyd Sanduyan ni sa Hampang Argao. O, dahil sa Argao din. Kuya Juan, magkuloy. Pero nagpangilat pa yato ganina pag dahil akong kaligo mga idol. O, na, Kuya Juan, sa taba. Diba, sige na, 0923-112-8701. O, kitanawa kaya itong oras ba? Alas, stress, bite na ba yung kamuntagon? Ingon ba, kung mga anik ko mo palamig binayot. Ay, ani na lang, ang ato na lang words of the day di ay. Ang words of the day karon mga idol! Ay, pa-wait na, nawa ba? Ay, nawala na po! Saan ang telpon? Ay, binin ko, mani, ay, di mani Finland, siya rin lang. At ang words of the day, Ron, kay Mika. Mika. Aha. May tagay kunyong ka ng meaning sa Mika, ang makatagna na ay pahalipay gikan sa North Pole. Na ay pahalipay gikan sa North Pole basta makakuan. Pagkatag na ako sa meaning sa Mika. Halo! Waka ng Mika, Roy! May buntag!
2: Buntag, Mika! Ang isa pa talapit, Yuali, Mugichi. May buntag!
0: Uy, kumusta man ka diha, oy!
2: I'm so alive, I'm kicking!
0: Kana gyo dasi kita naman tayo. Mamberma, kumusta naman ka mga pila mga katuig na wala?
2: Oo, kay edition ma. Sabi ka mag-check out ka lang. Dali lang naman kung sa hapag kagay mag-good, pero wala sa ko lang sa kuwal kay naman may wifi nga ma. Madubli ang kuwal mo.
0: Ah!
2: So, may wala sa ko lang sa loob ka lang. Ang recall. Busy-busy siya sa pagkakuwal sa
0: sa pistahan, kabala mo yan. Humala, inong fiesta, mana! Ah, dungan man dahita, no?
2: Dungan sa pistahan.
0: Oh, dungan man dahita. Why brown out sa inyo diya matagabi, eh?
2: Wala mo.
0: Wala, gabi kay, may gani. May gani gabi kay, wala, ni balik na yun ang brown out.
2: Wala, hindi pa na siya.
0: Oh, babikaw na to. Onye, namat-adala. Nawa ko katarong to. Kaya kasama kayo ng bingo gabi eh. Ganyan ang kadlaon na nahuman.
2: Kapi, nag-admire sa to sa talang kaliraw. Kalibigan ni Bon Sandria. Sa Argao. May bulkan niyo niya, Bon. Salamat sa pag-shout out na mo. Tako. Labi na sa mga beautiful girl. Reneira. Carol Salles, Mary Alabadilla, Rizigala, ni Edita, ni Nela, ni Biti, ni Marilyn, especially lahat na nasi. Miss M!
0: Miss
2: M! Miss
0: M! Yes, Miss M! Ganahan ko ni... Oh, si Ma'am Carol, murag ni ulit na itong lusong! May ko naman ito nga. Sige na, mamitik. Pamassage na. Katakaan, di ka glami mo na ang hilot. Ano ba, no?
2: Mayroon siya buwag niyo. Sige na, mamitik.
0: Ha?
2: Wala siya matagay buwag niyo.
0: Oo, ang in-charge sa radyo nila kay si Idol Kenny. Oo, naagin sa iyang tiilan ang mga radyo. Gipagkuan ganyan. Gipagsipitan ganyan sa iyang doon kapaa. Oo, mauna mahanlok sa mga mulot din eh. Ha? Maog yun. O, sa'y meaning sa Mika, Ma'am Verma, ikaw? O, sa'y tagay kong meaning, Aribe? Eh.
2: Wala,
0: Mika
2: na show.
0: Ang imo kay Mika ang show, no?
2: Oh, Mika ang show. Yeah.
0: Pwede, pwede saan. Oo. Pwede. Mika, pwede saan, duka. Oo, oh, di ba? pero, ang makatag na sa kuaon niya, na ay ganting pala, gikan sa North Pole.
2: Oh,
0: boss? Oo. Kuha na itong ka ng, kuha na itong imuang Mika, ka ng, si Manny, ito imong tubag ka ng, asa to? Mika ang show?
2: Mika ang show.
0: O,
2: lari na.
0: O,
2: lari na, magigit ka, ka nyo
0: na Mika ang show, o, luka. O, ka na. Basta na ay makatubag o niya na adyong premium gikan sa North Pole, gikan ni Santa Claus. Oh, mahalang wala yung Pasko, mahalang na yung pang Pasko. I-reveal ko rin eh, kahuman ako, i-reveal din ako. Ah. Kumusta ba ninyong kalingawan? Kumusta ninyong kalingawan diha sa inyong mga matagabi eh? Ay, okay, Flores Di Mayo, manday mo, no?
2: Oo,
0: Kami Wami Disco inipista first time sa kapila ka katuigan mga 50 na katuig Wami Disco kay Wami Tugti. Wami Tugti ni Kinsay Ambot. Gila na ko i-mention kay musikat.
2: Wagi sa kuya

0: baya bang mo tambaya bitaw nga kanang kabaw nga mao ra maginay kanang pinaka importante nga lingaw sa mga katawan kay natay mga bisita, natay mga bisita gikan sa nakalain-laing lugar, nga nanguli ang ato ang mga silingan nga nasa abroad nga mo ay nag-sponsor, unya nahitabo pa jud nga wide discourses kabay gyud luniton sa iyang bungkan. Gisapot ko, gisa.
1: Oh, ramo gyud mga Mosian.
0: Pero okay lang ko, wide disco kay ano dili ko makapanglaki. Mayra po, kay nami trabaho inig Domingo. Ito ay salamat kayo, Ma'am Verma. Salamat kayo, ay ganit pati mao ka na. Lain niya ako ba? Ay, kumusta? Ay, nangumusta na? Nangumusta mo ko itong sunog sa asa to, si Hero? Layo ra to, layo ra to sa inyo. Bitado mo rin, murag pa doon man to dito sa dagat, Ma'am Verma, no?
1: Lagi sa
0: pier,
1: lagi
0: po, pag-doon
1: sa
0: pier 4. Oh, pier 4, sakto lagi.
1: Oh. Sa silangan.
0: Oh, sa silangan.
1: Oh. Mami, ito pa rin, time of my life, mami.
0: O, saan na siya?
1: Time of my life, nakatong
0: sa kasa. The time of my life. Pagkuna na?
1: Oh.
0: Oh, sa title.
1: Time of my life lagi.
0: Time of my life.
1: Oh.
0: Sa Dirty Dancing mga diba? Ay, oo. Ah, dana. Time of my life. Bayo. Ah, sa Dirty Dancing. Bitaw nun, hindi bitaw ka na salidaan, no?
1: Gusto sa kapila, bali ko mami.
0: Oh, di ka mapul, ah, dinuod yun. Sige, ako na itukar, ha? Ako na itukar. Sige, salamat!
1: Kasi mo si Boy Aquino.
0: Oy, si Sir Boy Aquino! Di ay maimuntag mo na, Sir Boy! Maimuntag di mo na, Sir Oy!
1: Kabalang
0: po sa siyumay. Oo! Hindi kaon yung siyumay itong sa simana. Oy, wag yung kagwanta! Oo! Oo! Kaya, usas mga trabahante nga kaoban ako si Tihol sana ni anak. Ano ko amang kamag-ingon nga? Prihon o tatika? Ah, pinaramasagoy kaon ako eh. Gamay naman kong kaon. Sarap lang. Kuan na! Siya mong tunga! Duhara, ay, mamberba, duhara gin kapuso ako na huro, pero ako gilandan ang siomay. Pagkahumanggol mo, naglakaw ko sa daan ba, mo ragi ko naglipong-lipong, eh, matikaon niya, kaayo. Kuda, tagbaw lang yung bayok. Sige na, bye-bye! Bye-bye! Salamat kayo, chika, mamberba, ay! Bita yung itong oras, bita mga idol, ala stress, immediate atas kamuntagon, mani kay sikay na muna, imta na! Bayot! Bita, okay? Sige na! Ayaw mo kalimot sa time check, ala stress, immediate atas kamuntagon, ato niyong basahon, B? Sa litrang B, mamitik, makaget Z na kaana, B. O say, B? Wait lang ha, wait lang Jay, di gamo ha, bantayan dyan ka na ako Jay. Wait lang, tanawan ako. Ah, dili, wala, dili bawin magtumpag. Sa letrang B, bingo, mamitik. Ah, dili ma, oh, dili bawin magtumpag. Wah, kayo premium niya, taon-taon. Matayin mo, panayon tayo sa mga idol. Mahibawa ko ninyong nag-uwa na ba sa inyong lugar. Hindi na ha, 0923-112-8701. Mura kita, aning, mananabtan. Uy! Uy, ka lang nagmananabtan. Nagkuna ka lang kita, no? Nagkuna kay kita. Labi na ka ng mga J ka sa pilya. Pila na ng 7,000 na di ay ang 9 J's. Practice ko, ano, uy? Eh? Practice ko kadasang sa funeral. Kaya funeral, 9 days, murag nasa kay 5,000. Uy, listen, masala. Uy, ikaw, hindi ko ka mamuli na tinday. Nasa kay, panayo, tas matangan. Uy, sa oras o, alas 3:31 oras ka mong tagon. Ikaw, B.
2: ba? Hadlok makikaman ang buko eh. Puran siya ka gwapa. Labi gigapon ka maskin bang tangon ka. Ugan ba ni?
3: Sa balita at tugtugan, idol ko ang...

93.9 IFM. 93.9 IFM. IFM.

Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Ay, no, ito oras. Sa last 3:53. Manday, oy, nandito. Siglang tao, diba? Ikaw ay imta na. Kaya ako nagiging sigurong ibot para dili ka makulmaan nung naunsa na siya. Pwede kaya itong words of the day karon kay Mika. Mika means, ay, wapay nakatumbag. Hala, wapoy kwan ron, wapoy bonus rong oras, ha. Manghatag ko, o kinsay makakuha sa saktong tubag na naasa ko ang huna-huna. Kang, Ma'am Verma Aquino, kay kwan mo to yaha, Mika ang show, or Mika, o sa to yaha, basta duha yung tubag. Debe, tagay ko na kong meaning sa Mika rong mga orasa. Ano nang Mika man kay Lunes ka dako? O nag-yupak-yupak mo kahapon kay pistas inyo. Pwede ni mong kaon sa panis sa inasalwa ka ng chat na mong idol kaining na maili mo may pagtuon sa inyo. Na karon mag-Mika ka? No! Ha? Sinalapan, no! Mura ba ka itong bayot sa It's Showtime na no, I will not consider! Ano siya? No, I will not consider! Kay lahi ira kuno ang meaning ang puti o ang wayet.

karong mga orasa. Ano nang mika man kay Lolis nga dako? Manag yupak-yupak mo gahapon kay pistas inyo. Pwede ni mong kao sa panis sa inasal. Huwa ka ng chat na mong idol kaini na maiwi mo may pagtuon sa inyo. Na karon magmika ka? No! Ha? Kinala pa, no! Mura ba ka itong bayot sa It's Showtime na no, I will not consider! Ano-ano siya, no, I will not consider! Kay lahi ila kuno ang meaning ang puti o ang Wyatt.

0: imta na ba? Sa dili pa nako kung anoan ang upat ka sa ba, suok. Upat ka suok na ay bata ang ko na nga, dili tanang lami na sa freezer mga idol ko, dili na sa ubos sa mga kalalakinan sa inyong zipper. Maglain ba, ganyan mong kabuhi. Ika na bitong makakitabig mga kuan ba, mga kalang mga maayong maayong patalan ungunon ba? Oo. Labi na lang kay Elias sa sisilig. Mga ligo na nga ito si Silix. Ito'y undok na itong alas 4 sa kamuntago na itong meaning sa itong Mika kay Y. Halin. Mika means Y. Halin. Y nakatubag. Kang mamberma kay kung ano tayo, Mika ang show. O Mika sa Mika. Mika gay. Alas 4, ano na, balayot ang sunahan mga idol. Ang inyo ang lami paslatik, ang lami mugitik, ang inyo ang mamitik. Mo, kwasata mo, kasamtangang mo, palayog-layog, maglabing-labing sa midiri. Isa itong labing-labing ko din, mag-security ba? Diyos ko Lord, ayaw lang itong uwan. Kaya ako mga hinay-hay perting naghanag hapon. Ito ay basta nga Mika means Y. Halin mga idol. O di ba? Okay, paano ito? Alas 4:01 na sa kabuntagon.
1: Ikaw ba, sosyal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May dukang ihog sa imbornal.
2: Mapungan ba niya?

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Dali na. Ay, nagsigigin nuktuk niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
6: Duka maman ma.
5: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
7: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
6: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
5: IFM Bao na! Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bao na!
2: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
8: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.
2: IFM, baango na!

0: 93.9 IFM.
1: 봄만 뻔네.
2: 아이고!
3: 아이고!
4: 제이로!

0: 93.9 IFL.
1: Mapungan ba ni? Idol Tweet, mayong buntag.
0: Mami Tik, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, kanimog sa mga suking tik paminaw.
1: Musta kayo nagkabuntago na po, no? Kaya alas 4 na ba ya, imidya, Idol Tweet?
0: Exercise, exercise na po ta sa iyos kabuntago na. And it's a Monday, Monday, Monday, Monday.
1: Hey, maglaylaay.
0: Dapat yung maglaay, dapat kugig yun ang atuang ipakwal ba? Kanang mas palabuan. Pero Monday, Lunes na Lunes, dita magluya-luya din ha. Exercise na mo. Inat na mo din ha, mga idol!
1: Wala mo na ladi o nalandaan mo sa inyong pista ng hapon.
0: Ayan, ano yung fiesta ng hapon? Pagpaksiwon din ha, me.
1: Mayon ta, no? Niya ilatang ko alam, baka chingan ba?
0: Kana! Ano yung pinaka-importante sa tanang importante. Pero bitaw, mami, atos lang yung welcome sa itong programa, karumbun tagang IFA!
1: Bango na!
0: Moy maani sa inyo ang pagluya-luya din. Oo,
1: si Kaitil Idol Duty. Sa to mga ka-idol nga naroon dyan sa mga nagka-probinsyahan, baka nung kayo na mong kabaw eh. Kanong kayo na mong sino mga kahayupan din.
0: Kasi yung basad me, di pa nila makita ng kadalanan.
1: Magatulong tagbitin.
0: Labaw na itong mga dadagan kayo, mga grass mami, na mga libon kayo na dapit.
1: Ano ka nagbitin, Idol Duty?
0: Ay, Suzay, na lang ko pa kanana, mami.
1: Adili, magkaon! Dili, kakalabang nakatulong na baka ron, nakakita na ka.
0: Natagakanra!
1: Yes! Uy, grabe nang... Uy, halali ko kanina na natagakan ko. Oh,
0: natagakanra niya. Lain kayo og panis, mami. Oh. Yeah, pagbantay po, kaya di rin na sa libon ni mo makita ng mga bitin.
1: Ano ang nakainong tip? Ako ba na sa bag?
0: Oo,
1: diba? Uy, namin ito ang dagmay pa may Idol Tweet, no? Kaya namin ito ang masturya, makita rin, no? Namin ito karaan nga bag, ang gibitay sa kanamin itong haligi ba? Oh. Kaya ako'y amigo nga, sipat sa kisan, bandungon kisan, kanakiat ba? Pagkuot nga Idol Tweet, kasi nga, sa bugnaw-bugnaw.
0: Ay!
1: Oh, di gikuot sa niya. Gikuot sa niya. Ako'y kuot sa imo, be. Isa, kami may kuot na, kaya bugnaw-bugnaw. Uy, Idol Tweet, puwa nga bitin.
0: Oh. Pagkapaita na mami.
1: Pero gamay pa siya mga yun ani pa kaya ako nakumagko.
0: Ah, gamay pa.
1: Gamay pa.
0: Oh. Sakto po da, gamay po dang ko ana mami. Kanang gamay po dang ihang
1: paha. Oh, uy, pero labi yan na Idol Tweet. Labi yan kayo ng mga yun ana Idol Tweet nga. Kaya bitawang, bisa gamay pa na siya, pero nagko na kayo na pinaakan. Kaya may muntang, sa itong mga pinalanggaron din nga nanguanahan ni Kay Sikay sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga apanimay sa mga naglungag na, sa mga nag-init, Idol Tweet. Ay! Ingunanarag yun. Onya, ayaw mo paglangay-langay din na sa itong mga pinalangga po din nga construction worker, Idol Tweet. Nga, nagatang na yung daw sa kenan pa doon sa syudad. Oy, pamalik na mo. Wanay happenings diha, pangmalik lamo kay magsugod sa tasato ang usa ka suod sa usa ka semana na tong pagpanikaisikay Idol Tweet. Oo. Mao na din ha. Ako din ko maghubog-hubog Idol Tweet.
0: Pasensya, mami, na eh. Ang namay ka ng kalit ng ningkuan, mami, oy.
1: Ay, nipap-up niya nga, kuan.
0: Oy, ningguho ba?
1: Ay, bakit ako ningguho? Ganahan ka nang may muguho, Idol Tweet.
0: Bitin
1: na. Ay! Idol Tweet, ay, magandang Idol Tweet nung nag-uha na nga ang dakbayan sa sugbo.
0: Oo. Pero bitaw, mami, kanang ito ang aninaw ng gawas nga bahin pinagi sa itong boss man, cute dihan, Idol Boyki. Sa
1: kubang? Oo, try daw na itong kontak.
0: Try, oo.
1: Ano mo, kuan?
0: Ay!
1: Wa man sa ingon nga patawag.
0: Ay, wala na di.
1: Poy, pero pwede na siguro kontaka Idol Tweet.
0: Di ba sinya gana busy na po tayo gibuhat ang importante nga tong boss man cute gihan. And of course, karong adlaw day birthday yan ni Chang Helen.
1: Happy happy birthday, Ma'am Helen.
0: Happy birthday, Chang Helen.
1: Hello, oi, manong mo kasi ako na Idol Tweet.
0: Ala kabalo ka mura ba dalaga kayo na si Chang Helen.
1: Chang Helen, no.
0: Tawa ka, mas dalaga pa na siya o gaga ng pustora. Naku, mamiyog ni mo.
1: Uy, mga lamig ka ng mga bagay doon, Twitter.
0: Oo. Nangita ko birthday song.
1: At yung magkita birthday song na para ni Ma'am Helen. Pita, Ma'am Helen, ayaw lang sa anong pang-apli sa imuhang kuan, sa imuhang kanang tindahan.
0: Di, maskin birthday daw niya kay dapat paldo man. So, mga siya.
1: Ah, mga birthday.
0: Ah, wala po ko ka.
1: Beta,
0: so, ayan daw tani, Mami B.
1: Sige ka na.
0: Hello. Happy birthday, Chang!
1: Happy, happy birthday, Ma'am Helen!
0: How old are you? How young are you? Ayo, they old. Young na lang. Oo. Saan mani? Yawa niya itong bera. Happy birthday! Basinay kubal run mi. Basinay kubal run. Ato lang nga ka ng kusnitan gamay ba?
1: Gamay lang gawin ka ng babalian na ito gamay, Idol Tweet. Ano ka nung once ka ang inasal, Idol Tweet, malaman niyang lamig sa kubal, no?
0: Oo, nandiyo sa kubal. Mabi na nang usahay, Mami, ka ng ang ubat pa mga taga-probinsya, Mami, ang apas na lang nila, dili ng unod.
1: Unod, oo!
0: Ang gana naging kubal. Ang gihubuan na nila ang lechon.
1: Ako nakatambong magigong ka ng mga kasal-kasal sa kaprobinsyahan, Idol Tweet. Maluoy lang kong lechon, kaya nga no, funny tray lang kanon. Wala na nilakanan ng unod. Ako'y natagbaw na pag uli na ako din sa tuwa sa syudad.
0: I know.
1: Ako'y natagbaw.
0: Oh, pero sige lang, lami man sa tingin nga na mami. Paksiwon.
1: Kabaw ka, usa ka kaliro, gito na ako na da. Huwag ko nang hatag sa musilingan.
0: Ano pala, ini mo, oy.
1: Huwag ko nang hatag, ni-chat pa ka, tagaan ni ka ato.
0: Huwag ako'y mga ayaw, mami mo ko tagaan.
1: Kuhan ako, ipa-maxim na ko. Ipa ako, anak ko.
0: Wala, uy.
1: Si Idol Kenny, ako lang ipa-hapit-hapit tara din doon. Kari-kaldiro ko ay soon.
0: Nakabad ni Idol Kenny.
1: Ay, binanggapin na ako sa Idol Kenny.
0: Dapat tinanggaon yun na nato si Idol Kenny.
1: Ito.
0: Pero bay-bay pa tayo mga hisgatan doon, mami, over the weekend. Bay-bay tayo mga kailangan nasinati at cherries. Nasinati yun. O, nagkantag nasinati. Kalipay. Kasagmuyo.
1: Kasagmuyo, gamay. Oo.
0: O, kung sa paman, mami, at mga nasinati. Bisan unsa na. Doon yung mga katalagman, sunog diri, sunog dito.
1: Pitayli kayo kita, na Idol Tweet. Ang pinta.
0: Oo, kanitong kanang sa drogas, mami, wag yun gihapon na human.
1: Inalag ito yung nasakbit sa nagdapan yes. Ko, Idol Tweet.
0: Pwerting!
1: Uy, kadagdagan ako, uy!
0: Pwerting dakwas kantidad, mami.
1: Ay,
0: doon din
1: ako katuo, Idol Tweet. O kanang, kuhan ba ito siya? Kanang illegal drugs pa ba ito? Kanagan ba? Ato mo na naman itong sabon. Uy, o sabon. Uy, wala ko kasabon sa ito ang nasod, Idol Tweet.
0: Kana, ako sa doon ako kasabon, mami.
1: Mas kuhan na kayo. Kanang, daghan kayo pa kayo na na.
0: Kanang hitak na kayo tag, kuhan ba? Kanang, kining sa illegal nga drugs.
1: Oo, pero muna na mag, kuhan. Uy, murang, ay basta lahi na makaingon siya ko nga kinanglan panghingusgan gina sa ito ang mga Philippine National Police, Idol Tweet. Labi na sa gunso, no? Sa gunso ng mga nagkadaiyang ba't ako nakasakpan ba?
0: Liman ka, mami, 136 milyones pesos nga shabu ang nasakmit sa Pideya 7.
1: Grabihag,
0: eh? Naperting, grabihag yun, mami. Liman ka ni Kanhi Electrician. Ato anal mang gining hisgotan. Ang kining bahin sa shabu. Ato anal na po ning lakbitan po, mami. Kanhi Electrician na construction worker ang nakuhaan og 20 kilos nga gituhang shabu nga mukantidad yun. Ngayon sa 136 milyones ato sa gilusad nga buy-bus operation. Sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa syudad sa Naga pag Sabado ni siya mamiya teka dinis may gaway-gaway barangay uling syudad sa Naga probinsya Subo.
1: Grabe ato no?
0: Electrician mami ha?
1: Electrician? Ang lakwaan o usaka?
0: Liman kang 20 kilos. Munang naabot gid sa 136 milyones nga balora sa giingong Shabuk.
1: Paano madani yung sila pabalik nga, Idol Tweet, no?
0: Yes.
1: Kaysa ginagmay nga mga putos-putos, dako naman kayo kantidad.
0: Yes.
1: Kaya
0: bang murag masilaw yung kaskwarta?
1: Maulagi pero
0: ngayon. Masilaw kas mga yunan,
1: iba? Maulagi mo hasang kuan, Idol Tweet, ba? Kanangay mo hasang kaugalingon ba? Murag na, mangsan ka naglawig, mapunin mo kinabuhi.
0: Pero pati ako, doi ka nga ang nagikan ba? Ang ganang pagkaon na sa ato itakaon sa itong pamilya, kagikan sa mga illegal ngayon, ana, illegal ng kalibukan. Di ba, katun pa makahatagingan na mami inoon sa adang uban na wala kabalo ang wakabaw ilang pamilya ngayon na di ay mo nang paspas po kayong ni dato ang uban na mabito na mahibong na lang ka mami dili man inoontan na kaya kanang dali kayo mo boom ang ubang tao
1: mo lagi
0: siguro sa pagpainin ka mo
1: pero wala po gangan wala. Sa una, di ba ni nanay ang balay?
0: Karo
1: na lang may kuwada na may bridge, padong-pondo. Pwede na magkabuting unaog. Wala pang nalang ganito ta. Kailangan
0: yung unaog. Laysa na
1: ay! Laysa no, laysa ng balay.
0: Ya kanin suspisado mamigila nga silang alias Romy 57 anyos kanhi electrician taga Southern Leyte o ganyang kaubanan nga si alias Dante 47 anyos construction worker nga talaga taga Laguna City Luzon. Dili ni sila lumad nga mga taga syudad sa Sugbo mami.
1: Ang usa taga Southern Leyte.
0: Ang kini isa Laguna City. Yes, investigation sa Breya 7 nga dugay na nila nga gimonitor ang maong mga suspetsado nga mumatod pa ang tighatod og dagkong supply sa Shabugikan sa kauluhan. Niangkon ang duha nga gikan pa sila sa Luzon og ilang gisakay og auto ang 20 ka dagkong putos sa mga Shabudiin ang matag putos mutimbang kinig usa ka kilo og gidala sa Sugbo.
1: So nakakuha sila, nakalingkawa sila, Idol Tweet, kaya lang isakyan auto.
0: Oo.
1: So wala na
0: ito. So gilawig, yun nila.
1: Gikan
0: Luzon, padung din yun sa Visaya, sa Sugbo.
1: Pero masingata, Idol Tweet, wala din na kung ano, o ka ng K-9 dog, ka ng mga inana, ka ng mga...
0: Siguro na iuban mga inuna na mami nga, diretso-diretso na lang. Pero igabot din yun sa syudad sa Sugbo, tungod kaya...
1: Ano, good.
0: Oo, kaya... Sa gara naman na to, dari mami, no, ka na ganing nga, masudlan, mag-yod, na kaya lesson learned ba po yun na nung sa itong otoridad or kaya sa ito apod nga kanang kinanglang yun i-check.
1: Pero kanang kuan na Idol Tweet, kanang upat ka, bull, kami ito, kanang pinutos ka siya mo lang kayo, diin mo na ni Dunggo.
0: Ang saman?
1: Kanang diin mo na ni Dunggo ang maong nga...
0: Dili na sa pier.
1: Sa pier, no? Oh. Yan dito na nasakpan sa Naga.
0: Sa mga pier na, basin sa Naga ba rin niya, pier na ni...
1: Nana ba? Kaya sa ato lang din sa pantalan nila, pero uno, pero dos, ato,
0: pero... Uy, kwa naman?
1: Kwa na?
0: Kanang stricto na sila, mami.
1: Stricto lang kayo, so salain to nga pantalan.
0: Yes, Atong hibawon na, kay sa dihang hibawon pa sa Padaya 7 na, nga na sa Sugbo ang mga suspetsado, gitransak tayo nila kini, pinagi sa Bybas Operation, oga napalitan nila kini, oga, 1 million nga balor sa illegal nga droga, so, og nagkasabot nga mag-abot sa usa, karapit sa syudad sa Naga. Dinhi din siya, mami, nga dayon nagipalitan nila, pagkahibaw nila nga nana din sa Sugbo, nga mo ito nga, ang ilahang meetup place, ang din sa Naga.
1: So, kumpirmado yun, ganaag yun.
0: Din sa Sugbo, apa na meetup place, dito na sa Naga. Mo ito na sakmit dayo nila. Yan sa dayang gihatag na sa mga suspetsado ang gipalita, nga Shabu na paila dayo na sila, nga mga ahente sa Padaya 7, na og ipekto, dayon ang pagdakop sa pagsusi sa sakyanan dito sa Luyong Abahina, nakuha ang 19 pa ka mga dagkong putos sa gidudahang Shabu paita, maminu, pero
1: Daghan na
0: kayo ni Oga. Mabinlan, mahagbungan, ani nga mga siya. Daghan na po kayo, mga makaito.
1: Dili lang mga kabatanunan ang madaot, ang mga panguto kay Dolphin.
0: Tinuod.
1: Ang mga kanang mga hamtungpod.
0: Tinuod yun na, mami. Nagyanko ni alias Romy, nga gisugo lang sila, nga ipahatod ang maong mga iligala nga droga sa dinhi sa Sugbo. Bugti, mamitik. Sa Suhol. Nga 130,000 pesos.
1: Uy, dako na na. Uy, mauna ni sugot sila, Idol Tweet.
0: Oo, dako. Malagi na.
1: Pero, ang open sila ba? Kumbaa, no?
0: Gustog instant money. Gustog binag ko ditso.
1: Oo, pero, ang ilakang kwa, no? Kanapit akong kwa na, Idol Tweet, wapakan sa kulbain, no? Samtang nagpahigayo ng mga yung naana, ba? Yes. Nga transaction, bitaw.
0: Siguro, kwa na sila, kampante lang kay sila, mami, kay naka-sold sila sa rin sa syudad sa Sugbo. Nga, wasila ka ba ba nga surveillance na din sila?
1: Oo, mauna.
0: Ang unang gibutiyag, mami, sa nagdala sa maong parcel ang ilahang ihatod, apan nagduda na siya nga daan nga mga syabu ang ilahang gikarga paingon sa Subo. Nagduda na daw din ni sila, mami.
1: Maoto.
0: Ikon sa din nagduda. Napas ako sa Diyas Botan sa Bidaya 7 ang duha. O gagiyan daman na kinigkaso nga may kalapasan sa Section 5 in relation sa Section 26, Paragraph B o Section 11, Article 2, Republic Act 9165. O pagyuhod, o pagpayuhod, o paghupot, o ginadiling droga. So, nawa, mami, sa kadaghan, tanawa. Di mga kita dala, kagi-blur man na, no?
1: O, tanawa,
0: sa kadaghan, mami, ang kining maong ginadiling droga.
1: Grabe, ang kadaghan, wey. Ay, baka malimbaw sa balihimo ng mga idol kayo nga, no? Daghana kayong mga kabataan, dilila kabataan.
0: Giyuna nina to, mami. Giyuna nina to, topic. Itong goda, gikapoy ko din hi sa Senado, mami. Gikapoy man ko. Gikapoy jud kong paminaw, mami. Munang giyuna nina tong mga ingon anisa. Pero kanina, sakit ka pa malandungon, mami, kay Daya, 14 anyos na PWD. Ato anong i-post po sa ito ang social media account karong taon-taon. Patay ang usa ka 14 or 14 anyos nga person with the disability o kun PWD human maapil sa pagkasunog sa ilahang balay.
1: Kaluoy po.
0: Yes, mamitik ka. Dininay nahitabo sa may upper liluan lungsod sa Santander, probinsya sa Subo. Dililuan nga din ha, mami, ha?
1: Sa dito sa may
0: kwas? Oh, bali, kwan ni siya. Oh, kaya nang murag sityo-sityo ba kung sa tuwa pa. Proper liluan lungsod sa Santander, ninihita mo. Ang kini nga mong biktima, mami, gilang si John Vin Minyaw. 14 anyos nga napuyurasab sa mong dapita sa imbisigasyon sa Santander Municipal Police Station. Uban sa Bureau of Fire Protection sa mong lungsod, nga base sa pamayag,

0: Gikataho nga mentally incapacitated, giingong nag-inusara kini nga nagluto sa ilang kusina.
1: Diyan sa ilaha na, sa ilaha gikan ang sila om.
0: Oo, dito gagikan sa ilaha mami. Lisod kini mga ngayon na ni mabiaan po mami ba. Ilabi nagnana kay gipang hambin sa mong kalawasan.
1: Oo, na maglisod kag liok-liok.
0: Or person with disability na ta. Inoon sa daghan kaayog mga PWD like Idol Kenny, nga kanaganing daghan pa kay mga mabuhat. Pero sa mga ngayon na ni, siguro wala na kontrol.
1: Ang kuhaan ang sitwasyon. Mayong tandaan tayo yung makuha nung pero...
0: Mga talented ba yan yung mga PWDs?
1: Yung mga pinalangga kaya na
0: mga pinalangga kaayo na to. Mga kugihan kaayo ni sila. Kaya despite po sa ilang mga disabilities, mami, kaya daghan paghihapon kayo silang mabuhat din sa kalimutan.
1: Oo na.
0: Nga, wala matod pa ang inahaniini sa balay nga si Janet Tenerepe, 35 anyos nga nang labas samtang ang amahan nga si Irvin Mingyaw, 39 anyos sa trabaho sa construction. Kanalaging maningkamot pa din mo ang inahan o gamahan, mami, nga ka na ganing mabuhi ka, mabuhi niyo ang pamilya, mahatagan ka o ganindot ng kaugmaon, nga mahatagan po ka o ka ganing imuha mga panginahanglan,
1: muna
0: mabiyaan yun sa balay. Nga, samtang nagluto ang biktima, kalit lang sila o bang ilahang kusina o dali ni nga mikatapa sa sulod sa balay nga ginama lang o light materials. Kanigyo light materials, dali yung kini makakatap, mami?
1: Lagi basta kuana, kayo na yung mukha o na idol tweet, dali yung kayo.
0: Nga, mitabang unta ang mga silinga na pantungod sa kadako sa wala kayo, wala na ma-rescue ang biktima nga nasa sulod sa balay. Atol sa pagkaug daw, nakita na lang nila ang napagod na ngalawas sa biktima. Paita,
1: ay,
0: kaluoy,
1: mami.
0: Eh. Sakit ka pang malandungon. Kaya ba ba sige, gutom na gyud kayo punto siya, mami.
1: Wala ba sila gwadas kagutom, ay dutit. Bakit na nakamot na lang sa dutit nga magluto, ay dutit.
0: Nahurot na baron ang ilahang pagkaon sa lamisa, munang kinahanglan gyud siyang magluto, or doon na baron siya ay mga gipang crave, mami, nga kanaganahan gyud siyang lutoon, muto na ningkamot po siya, kay lagi iyahang mama o papa, kay naningkamot po para mabuhi siya,
1: mabuhi
0: para
1: ma,
0: oo, mahatagan sila o ganang pangadlaw-adlaw nila nga panginahanglan noon, munang sakit gyud kayo pamalandungon, niya, dayon ang kining mga sakop po sa kabomberohan sa lungsod sa Santander, nagparayon pa po dahil sila investigasyon. Kaya, kung magiging na, magiging mas laong po, mami, kung nga nung sila obto, kaya basin wala day na, na,
1: yun
0: na ba'y leaking po, mami, sa kining,
1: gigamit
0: gas,
1: na gas,
0: paita, ano, ato na lang iampo po ang kining kapahulayan dayon ni John Vin Miniao,
1: 14 years old, I don't know.
0: Oo, 14 anyos ang taga Upper Liloan, lungsod sa Santander. Kani mami, medyo sensitive ni siya nga topic. Sensitive ni siya nga topic, mami, kay di ay usa ka pulis.
1: Pulis?
0: Pulis, mami. Wala na makabot nga buhi sa ospital. Nakabalitan ako ni kagahapon na pa nag-huwat pa ko go signal kung pwede ba na itong ma-post. Pero kung unsa man gani atong mga gipang bati karon na mga idol, unsa man ang atong mga problema nga gipang hambin, unsa man ang atong mga bugat kaayo nga mga problema nga feeling na to, di na to kaya. Pag-ampo, gina nga to ang kinahanglan.
1: Sampit lang magkaitasan.
0: Yeah, dagan kitag pwede masuryaan. Katong paglaong, doon na ba tayo number din ha, Idol Kenny? Sa katong tawag paglaong center? Oo. Nana siya, atuan na yung kwanke. Di ayos sa kapulis, mami, ang wala na makabot sa ngabuhi sa ospital, human kini giingong. Pasensya na sa mga naminaw. May pusil sa iyang kagalingon. Tumunggid mismo sa iyang ulo. Dinini na itabo sa Puruklubi, sityo taga sa barangay Marangog. Kini nga mong biktima mo si patrolman, di lang siguro sa nato hinganlan, mami, aron na ato alam po o maprotektahan na o aron po respeto sa pamilya. 30 anyos pa ni siya, mami, o basamtangan pag yun nga kana miyembro pa sa Philippine National Police. Nakadistino ni siya, mami, din his may man.

0: Cross Spot Report sa Kapulisan, alas 7 pa lang sa gabi, nahitabo ang kinimong insidente. Apan, alas 8.30 sa gabi, na-report sa mga otoridad. Kagahapon pa ni Mamitik.
1: At saka yung dangid adult
0: na? Natay numero sa tawag paglaong. Nga i-flash karon ni Idol Kenny nga kung doon na may mga panghambing nga problema din ha, mga idol. Wala mo nag-inosara. Naaog na agit tayo mastoryaan. Siguro, naagiuban mami nga kanang maglisod po dog handle sa stress, maglisod dog handle sa depression, maglisod dog handle sa mga problema. Maskin kita, tagsa-tagsa ka na to kay doon agit tayo mga problema. Apa na, di yun ta malimot sa pagsampit yun, mami. Pagsampit yun
1: kay
0: sa kahit. Yes,
1: kaya kana kong mag-iantag pagsuway sa itong kinabuhay idol tweet, kanang ang ginoo ragi itong mga kuano, itong mga dali-dali ba, itong masampit.
0: Tinood na mami mo nang...
1: Ayaw mo pagwas, paglaong, kaya nga itong kinabuhi, usara yun idol tweet, hinulaman na ito ang itong kinabuhi, usara yun.
0: Wala pa takabalo mami ha, kung unsa yun ang mas laong nga hinungdan, nga nung nabuhat po ito ni patrolman, apan na... Ato alang pahasubo, ato ang kanang iampo na lampod.
1: Ang kapahulayang dayon.
0: Ang kapahulayang dayon. Siguro, nag-good niya na kaya mami, apa na, mo lagi na tuag yung ibutang sa itong kaugalingon po da mga idol nga. Let's be sensitive po sa mga tao nga nakapalibot sa tuwa. Kaya wata kabalo kung unsa po na ilang mga gipanghambing ng mga problema sa kinabuhi. Unsa kagibog ato na ang ilahang mga problema sa kinabuhi nga gidala-dala lang. Ato nang nakitaan nga smile-smile lang. Kanang...
1: Dapat tayo baningo na idol tip na mag-smile-smile na sila. Pero
0: yes,
1: na
0: pero sila, deep inside
1: na
0: sila gipangdala.
1: Gipangdala nga sila rin nakasabot sa ilang gibati. Kaya, sila rin nakahibaw. Smile-smile lang sila, pero mao na dito, no? Mao na itong makuanan
0: mga... Pero dili man siguro lisod, mami, nga kanang magpakita tag-kindness sa tuang isig kataw. Kindness nga genuine. Kindness nga kana ganang dili lang pakitang tao nga kung naan ang tawhan na kay okay ka, pero magtalikod.
1: Wala na.
0: Oo, imura na. Din, imurang... kanang libak-libakon baron.
1: Oo, niya makakuan.
0: Tinood yun, makabaw na lang siya sa, makabaw na lang sila sa laing tao nga, imuna din gistoryaan, pero maayo kay kasihang atubangan mo na nga, let's be kind. Genuinely, mga idol.
1: Yung imuhangi yun ato, nasakitan na din pag-ayo.
0: Tinood yun.
1: Makapungat lang kung di maayo nga pag-una-una ba.
0: Siguro, nadyo times nung kanang, maskin pa doon natin mga suod ng higala, natay pamilya nga, mamagin na kanunay na itong maingonong kanang maduulan rin na ito itong pamilya, maduulan rin na itong mga suod niya higala. Apan kung diligid mo comfortable or kanang bugat gid kayo po sa inyohang kagalingon kay tungod naman po iuban maminga kanang paragili na po sila ganahan nga mga problema ang laing tao sa ilaha pong problema nga gidala-dala. Pero kung magkinang nga lahi-lahi mo po yun pag-handle sa stress, depression, o guban pa, mami.
1: Mao lagi.
0: Pero doon na tayo tawag paglaom sentro Bisayas, mami. Bisaya, mami nga. Kana nga, pwede na itong matawagan. O gugaling bugat ang gid kayo sa itong kagalingon. O gugaling dilita comfortable nga kana nga. Sa tuwa itong mga kaila mo share sa itong mga problema, pwede rin yung kayo ninyong tawagan ang tawag paglaom sentro Bisaya sa 0939-936-5433 or 0939-937-5433. Pani sila, ang nalahiran nilang duha kay 936 o 937. Pero same number, gitanan sa Smart Sun TNT subscribers. Again, 0939-936-5433. Or 0939-937-5433. O kung Globe mod po or TM subscribers, pwede po kayo ninyo silang tawagan, teksan. Mukabot mo silang linya, 0966-467-9626. Again, 0966-467-9626. Sa katong mga naminaw na to or nagtanaw sa tong online, Pwede rin yung kain ninyo tanaw ng ato ang Facebook Live karon. Kaya i-flash na ni Idol Kenny ang mga numero din ha. Mm-hmm. Kung galing, doon na mo yung mga problema din ha mga idol. Ayaw mo pagduha-duha nga mga yung tabang nga kanang makikstorya sa kining ubang tao nga ana din hipuda sa tawag paglaom.
1: Ayaw mo kaulaw i-share ang inyuhang kanang mga problema kay naaragi ang
0: ayaw iloom.
1: Oh, ayaw iloom. Mm-hmm. Ayaw iloom kay usanas makakuan sa inyo, makatrigger sa inyo, hanggi sa inyong mga kanabitang nasa inyong una-huna mga idol. Manginaotang kanang labi magina ang idol trip na kanang mo nakay ka sa
0: nakay sa
1: bugan
0: oh nya nakay uban mami
1: saligan nga may surya nimo
0: nay uban nga mo ato git sila simbahan dito nila ipagawas tanan oo ilahang kasagmuyo ilahang problema ang uban gani mo hila katubangan gid mismo sa altar mami
1: para daw na makagaan sa
0: isang man makagaan
1: mo gibati
0: yes pray og pray gid ta mga idol kay di man gid nato
1: ma idol trip no.
0: Diligid na to matag-empod ang kinabuhi.
1: Grabe man ka powerful ang pag-ampo, no?
0: Powerful kaayo. Powerful kaayo. Kita mismo po sa itong kagalingon na bugat o mas ipa-overpower na to ato ang faith over our fears.
1: Ayaw
0: pa sa dali na kayo makasturya, gingon anak mami, but ang ubang tao manggoda, dili po kayo nilang.
1: Pero nabi ako eh, kung sa una idol tweet, no? Ako, barkadista ko idol tweet, maunang naghan kitang kaila ba? Nabi ay mingon nga, kanang, dili ko ganahan mo sampot ko nga kada bitaw mo makuan siya na mo abot siya na nga time bitaw nga makauna na siya kada bitaw for example kada hikong baron kay nga ano usara gyud kuno iyang kinabuhi usara atong kinabuhi dili na ta mo balik kung ato na buhaton dili na ta mabuhi aning kalibutan na imo na buhaton
0: nay nay uban dahil lahi kita problema nay uban nga kanang na problema baron sila hangkog ma una na mga idol kanang ang inyuhang ang mga nibiya baron sa inyo ha mga kanang nang ghost sa inyo ha di na makatabang sa inyo ha kadaghan pag yung kaayong mga tao sa kalibutan nga kanang genuinely mo love sa inyo ha
1: correct
0: oo kung sa pamilya pod kung tanaw ni mo wakagidawat kitungod sa imuhang kapabilidad daghan pa kay muhang upod ni mo daghan pag kanang mo kanimuhang friends baron nga kanang pwede ni mo ma maturing gid nimo nga family pud mamitik.
1: Basin pa dai no idol tweet ang kanang mga ingon ana mga sitwasyon sa Sunday basin ma makakuan gid ang katong pamilya maka realize ba nga oh dili angay ikuan ang usa ka tawo kanang i-set aside ba.
0: Yes.
1: Oh kay kinahanglan pa pud atong i-comfort ang mga ingon ana. Pagkita tag mga ingon ana ba dili na to sila kanang kuanan bitaw kanang pasumba kuanan lang pud nga adiha ka diha na lang pud jud ka. Oo.
0: Imo
1: lang ang ikuan jud imo ang ginang ikuan sila.
0: Lisod kayo kay naatay mga mabiyaan. Mm. Yan na uban nga kanang daghan kay question sa ilahang kaugalingon nga nganong nahitabo ni ingon ani.
1: Ngano ako pa nga mo ana bitaw.
0: Oo. Kitang kanan di man kita makalikay og problema, dili ta maka murag ikaw na lady kayan kay kita tananaa magagmay man o madagko but walay problema nga wala po'y kasulbaran
1: kana idol tweet sakto jud ka
0: walay problema nga walay kasulbaran
1: walay mo problema nang... nga dili nato na masolve idol ato nang kuno ni tagaan nato na kanang solusyon
0: yes.
1: Para di ta mo sampot sa mga inana nga sitwasyon ay dupit no sayang ang maong
0: sayang. Pero sige lang atong iampo mami kay nahitabo na mangyud ang dili unta angay mahitabo apa natong iampo ang kapahulayang dayon ni patrolman na nga nagserbisyo dinis may Mandawe and of course ang iyang pamilya nga nahabilin in town nga daghan pug question na nga siguro wa sila kabal sa iya mga ipanghambin pod nga problema o kung sa mga mas laom nga nganong nahitabo pod yun to tanan
1: ulit ako pa siya idol pit no?
0: Oo wala may gibutang
1: pod yun nga minyo siya no? Oo.
0: Pero sige lang mga idol again let's be kind nga dayon let's spread love ayaw hate and dapat genuine ta mo pakita sa tuang mga ipakita dili kay kanaganing pakitang tao lang oo kay misud kay nung ingan na masumbalik ra gyud gihapon na sa imuha
1: correct
0: mo nang again love lang gyud ta kanunay niya then dili na to ipa-feel sa ubang tao nga ma-left behind sila dili na to ipa-feel sa tao nga kanang kanang unworthy sila or di natin pa-feel sa ilang sa ubang tao nga kanang unsa kanina kanang bang murag nakay kasturya niya nga
1: kanang makapakuan pa hinoon sa iyaha makasamot sa iyaha nga gibati
0: sa iyo na kay nang mahimo kang kind mami oy pero kung pero ang pagka-genuine lang mo na pinakalisod kinay uban na nga magpakita nga kain sila sa ubang tao pero dili genuine mo na pinakapait.
1: Murang nagipakita na nila ba kuno hay concern sila sa mao sitwasyon sa usa ka tao.
0: Napuno tong mga police reports karon mami. Ano lang ginagiuna kay naglabad na pud akong ulo sa kaning mga nahitabo ko dinhi sa ato ang sinado mo nang ato lang
1: sa dinhi. Sa atong politika idol tito daghang kay mga nabasa bay ko sabi na wa mo gyapon ni say kanang wa bang gyapon ni kanang karabi taong way kalambuan gyapon ba. Puro na gyapon ang sige lang gyapon silang sugod na ng ilang mga kuan din ha.
0: Kana
1: ilang mga discussion nga wa gyoy matlaway padulungan.
0: Mhm.
1: Oh, mao na nga usay ko, unsa naman taan ni oy? Mao na panta.
0: Mo nang karon mami, ganahan ko maminaw ta og kana ganing mga sonata nga kana nga pang-Ginoo pud mami kay para malamdagan pud ta. Mo nang atos ang padayon na ato ang mga sonata karong puntuha mami o gato ang ipadangat ang ato ang mga commercials sa mubalik na punta karong tao-tao dahil sa ito ang mga hisgotanan loto o swerte sa result ang market report ni Idol B o guban pa na
1: market report Idol B
0: o guban pa na ito mga hisgotanan mubalik lang bigin ninyo Idol TT
1: papagabon ninyo ang mamitik
0: alang sa itong IFA
1: bago na

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This song is brought to you by BLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May doon kang ihog sa imbornal. Mapugnan ba ni?
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul.
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: O pag-ayo sa bugas-bugas.
7: O katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
4: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
5: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
6: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
6: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
6: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
8: Para sa masanagon, himsog nga pani, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
13: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamin tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: هلا لا تنافي
1: 93.9 IFM
2: بومبن برنه.

0: ang Bossman Kyutgihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang Tamis Paslatik, Uglami Mugitik, Idol Mamitik.
1: Anong oras mga idol? Alas 5:35 na Idol B!
2: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.

0: agua.
1: Vamos a poner agua, no se te olvide, ay, no olvide, ay, está rumba. Dame a cuenta que está casi, ay, no olvide, ay, no olvide, te la hago, ay, no olvide.
0: I don't know. Bitaway mamitik no adlaw nga Lunes no pizza by 5 na.
1: Uy, kalahalan ko ka ng Tucker.
0: Sa buwan. Mao ba?
1: Ah. Pero kini ka gabi na sa
0: gas. Si Kuan nindo tumutakir si Michael Bintoy.
1: Ay, lang tumo tong kita mambina, di pala pwedeng ilogo, di ba kuno kita ibam.
0: Kay Inday Bam, gani nga tilo, wag gito takir.
1: Ay, Inday Bam, mayong punta.
0: Well, Inday Bam, ha, kanang importante nga
1: mag- get well soon.
0: Na, importante nga mag-uban na taas ay fame mo na ballroom dancing.
1: Kapo na as, Inday Bam?
0: Wala. Ang panid sa kapunon, ha, kay daghan na kayo nangita ni mo yung taon. Ha? Ngayon niya, karon mami, adlaw nga lunes, giyod, no? Pizza 25 na. Kagapong adlaw, ha, mamuto na adlaw ng Domingo. Mm. Gitawag o ga... Pentecost Sunday, no? Wako masayop, mausad ang tuang kinipitong kaghapong adlawa, no? Kung wala ko masayop, ha? Magipagtukod, no, sa simbahang katoliko, no? Ah. The founder is Jesus Christ, no? Mauna siya, ang tuang basi mo yung unang uban, epic news mga idol be.
1: Pero kasakalis mga post, kahapon bitang idol be, makita ko Pentecost Day.
0: Kwan siya, no, kanang itawag yun siya, happy birthday, kuno, Roman Catholic Church.
1: So, birthday siya. Sa Romano Katoliko nga simbahang, Romano Katoliko idol be.
0: So, nakita mga Roman Catholic faith, no, with all the respect sa Latinoan, no, muna siya, no, muna ito mga simbahan kagapon. Kung magkabantay ka, mami, ang ubang pare, nagpuwa.
1: Ang ilang
0: isulom, no, nagsimba simbahan kagapon, wa.
1: Wala ko yung simbahan kagapon, ay nubi, kaya ano,
0: ay nubi. Ngayon, nakikita ang kanagpuwa ang pare.
1: Kuan man, mo saan magina picture akong boyfriend siya, hindi simba po nag-dress, nag-t-shirt pa siyang puwa. Ikaw na alis natin ang t-shirt, mamubo ba, kanang hanging-hanging.
0: Hasta.
1: Puso man na naroon.
0: Hasta ang kanang pare, inyong papicture na magpanang konisend mo.
1: Nag-ano na siya, nakita man ako ang sultan ng pare, nga kuan.
0: Ayaw ka okay, makita niyo ang liog na lang, liog na lang.
1: Ay! Matuta! Oo, kami tayo, nung anong puwa man, bawa na ito, kay pista niya sa Romano Catholic.
0: Pero birthday kaghapon ni Ma'am Chang Helen Dorado.
1: Yes, happy birthday, Ma'am Helen.
0: Oh, niya. Kanang sumpay ko nung karoon ng celebration ba? Kanang...
1: Dili ba karoon gina birthday ni Ma'am?
0: Dili, 24.
1: 24 gina si Ma'am Helen?
0: 24 ako na ibawan mo. Namin may chat-chat to ako tanawon.
1: Tanawa ko no, BK.
0: Ato sa Lilion, may before the next ato sa Lilion.
1: Ganun ni Barog pag kong ganyan, Idol B?
0: Ay, Barog kang liog na lang mo nakita. Onya, tarasa mo to among chat ni Ma'am Chang gani nga palingkuron kuno ko siyang sofa bed ko no.
1: Bago?
0: Sofa bed na mga 1 year na gud ang sofa bed pero nindot pa kayo mami di basi ganahan ka mulingkod ato ba.
1: Mulingkod na ta mulingkod basi ganahan siya ihatag sa tuwa ba.
0: Ihatag. Ma'am Chang namino ka.
1: Ay, Dolby, wala na may lingkuran lang sa mga wala ginipista karong Domingo di ko mga imbitan ninyo. O sabay niyong lingkuran ko, wala na may lingkuran kay nahurot at baha.
0: O, di sayup di ko ka ng magkaroon yung birthday niya.
1: Karoon lagi ang birthday na.
0: Karoon
1: na? 25 na, oo.
0: O, 25.
1: 25 na kamilin ko eh. Oo.
0: Sabi din ako gahapon.
1: Pato gahapon ka lang.
0: Sa ito pa, ako may pinakasayo ni Grit. Kigahapon, gibalik-balik.
1: Nasana kayo ni Grit kagahapon. Ay, Ruby, hasta gani ko ni Grit, gani ko ni Sun. Itay mo ko sa imuhang kuan. Happy birthday, Chang Helen. O, sulot. Ay, sorry.
0: Tara akong gibasa ang imuhang kuan. Oh,
1: inyong conversation.
0: 25 day ko no yung birthday.
1: Nawa, 25. Lagi lang, Ma'am Helen.
0: Sa kuan pa ni, sa Disyembre pa ni Pasko kayo, no?
1: Pasko, Jit, ay, Ruby.
0: Sige, karon magpasko sa taron kay daghang paldo ani ron siguro mami.
1: Ayon ta oi.
0: Ari sa ta sa tuang PCS o Lotto Results, no? Kaghapong adlaw Mayo 24 alas 9 nga draw of course Ultra Lotto 658 nga ang jackpot price mami kabaw kag pila? 75.0 million.
1: 75 sirado?
0: 75 million, 75.0 raman siya.
1: So, sirado, oo. 75 million.
0: Walay winners, no? Walay daogid siya.
1: Merese.
0: 50. 12.
1: Ay, naako, naako!
0: 20.
1: Ay, naako, idol B!
0: 57.
1: Wala.
0: Katol pas gabi, 14.
1: Wala.
0: 21, edad sa boyfriend di mamiti.
1: Balagi ka, uy.
0: Bangas ka nga, mga hula ko. Again ha, 50, 12, 20, 57, 14, 21, walay daog.
1: Wala.
0: Kanya, gisundan din siya, mami. Arita sa ubus-ubus, ang tsutay, 649.
1: Aha, sige.
0: Six, Super Lotto, 649, mami. Naiusak winner.
1: Na ba?
0: Na ano, one winner o, naunsa.
1: Ba ba?
0: Unang numero, 33.
1: Ana.
0: 24.
1: Ana.
0: 12.
1: Ay, nako.
0: Oh,
1: nako.
0: 13, akong paboritong numero, sad. 4, unya, gisundan sad sa akong paboritong numero, kaya po, 9.
1: Tayo ta, doha ako, doha mang kwa
0: unya, jackpot prize, kapag kapila? Ana, sa 25 milyones. Paldo kayo, no? Oo, lupig pa ka
1: makadaog. Saraw, saraw, saraw, saraw ka daog.
0: Lupig pa ka nakadaog, malita ni kung makadaog ka naman niyo.
1: Million good, million. Oo, oh, million man.
0: Di ba, malita man ang sunod. Million? Magsisipyat ba ko, billion to.
1: Million, million. Million.
0: Million,
1: ah. Million pa lang. So, sa malita, pila ka million. Ah. Pila ka million.
0: Pero kasi mga 25 million, may sunbol na ni nga mo.
1: Sunbol na?
0: Sigur niya pa yung malita ang puti.
1: Burot na kayong malita.
0: Ibig sipin. Kasi magdala nga puti ba?
1: Sabo, kanit to, nasa ako gibutan sa Dolly Cases man niya. Salamat sa tinaong.
0: Magbahin-bahin mo, Niki.
1: Magbahin-bahin sa katong pan, baka labit ang papil ng brown ng color. Tumatana sa Diyos.
0: Oh, murag sakto mo niya akong ibasa, no?
1: Sakto, sakto ka, Idol B.
0: Sakto mo niya akong ibasa, no? 658. Oh,
1: 649.
0: Oh, mo lagi. Oh, sakto
1: niya. 649, sakto ka.
0: O niya, ang 2D to PM, 2 og 18. Niya, doon na bitaw ni siya ni Daog na nga 223 ang nidaog. Kaya naghana ang nidaog ang mga
1: 2D. Okay, all over the world, all over the Philippines, man.
0: Alas 5 nga 2D, kaya ikaw mahatag magkas 3D. Ah. 14 og 2, niya doon na sa kini 171 sa kabuk ang nidaog. Naku, ako mga sayo. Naghana, no? Manipaldo, kinipisis. Alas 5:53 na mami, niya. Imuha dia, mami. Imuha dia.
1: Ato nga i-recap ka ang ato ang result gapon Idol B sa alas 2 Idol B kay
0: oh kana
1: 697
0: 697
1: mao na alas 2 hapon
0: ah, mao na siya
1: ang alas 5 586
0: 586
1: oo pagkagabi Idol B nakatog naman ko buntag na ako kitan pag dahil akong kaligo 166
0: sure to eh karong ba
1: oh lagi
0: buntag na ni mo kitanaw
1: ganyan ka down pagkaligo na ako
0: oh, balik ka balik ako na alas 2
1: ang ato alas 2 697
0: alas 5
1: oh 697 alas 2 kaya dahil ng alas 5
0: 586 586 kay kigo ka na wa
1: 795 ma'am nakuha di ba ang nain ako ang nain ako game of 8
0: oh anya alas 9 nakabawi ka alas 9 tugas tinuon
1: wa gyapon
0: pila og sabi alas 9
1: 166 man nakuha 116 man 11 makuya 1 sa tanong mo Idol B
0: 1166
1: ang alas 9 nakakuha 116
0: na kung mintin binisa muslingan basi
1: ayaw na lang tukulin yung sila. Magmauntin mo ka daog. Ang ako ay imuha para mga
0: autaron. Diminti na niya 166. Ang gihatag, ikuan ko, balik ko kagahapon ko, no? Ang 369 ko, no? Niya, anak ko nga, kaduha naman na nagawas at umiaging ko.
1: Ano? Ano?
0: Oo, niya, ningon mo ko nung mo balik. Lagi, awa, tanawar ko ning kagahapon alas 2, 697.
1: Ito, sugarol, bre, ni mo.
0: Ah, 697. So, nisood ang 69, di ba? Oh, di ba?
1: Oh.
0: So, mga na. Sige, break time sa tayo. Alas 5:46.
2: Excel Makabuhay.
1: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay pa-deliveran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan. Mapungal ba ni?
3: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
4: Idol, Suertres result alas 2. Seis.
2: Nueve. Siete. Idol. Suertres result a las cinco. Cinco. Ocho. Seis. Idol. Suertres result a las nueve. Uno. Seis. Seis. Idol. Nakaigo ba?
4: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
5: Duh, I'm not in the mood.
4: Unsay gamit ni mga napkin?
5: Ha? Why man, unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha? Huh?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
6: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa nang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
18: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
17: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
19: 93.9 IFM.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa amin.

bilang aming Panginoon at Manliligtas, hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Mami, oras ay se mami,
1: bayo. A todos los con idol, ayun beto ko lang sa las 5:55 na kamo.
0: Alas 5:55 na mi, yari na takaron sa tuang presyo merkado mi.
1: Aha.
0: Kita maglangay no ato ni
1: Jesus. Mamo prabi ako ron idol B.
0: Ay. Kabato adlaw pa puta tong susi mga kini bitaw mga presyo mga naguna palaliton sa mas kamay, mantika. Mm. Sa Carbon Public Markets Unit to karon, tabok na dres Mandawi Public Market atong sa susiho ning presyo pipila ka mga prutas. Oy, wala ba tay prutas? Sa nga luya ng mga
1: mauna na nga luya na tayo nga luya ng mga people no?
0: So ang apple mami naagya po tag 15 pesos ang matag buo
1: sa na, usap na tag 15 ka tamis na ka ng aslo ay patang tamang
0: tamis na yung atong gagmay ni tamis kumura puji may tawag ka ni no
1: puji
0: oo niya kaning bungan or kining asa naman to
1: nawa kasi bungan bungan
0: bungan tarungan kami na makabungol binang dili mamainit.
1: Okay, ito pa ini sa radio ko na.
0: Wa man ay. Balita. Bangan o lakatan na asa 75 ang matag kilo sab ni ini mami. Unya ang kamuti kani ya, lami ang kamuti. Oo. Nindot ni siya nga fiber no sa ato ang lawas kon kini siya no nindot ni siya nga klase nga pagkaon mami ba. Asa daw kamuti no nasa 70 matag kilo ang saging kardaba nasab sa 45. Ang mangga nga green paborito kini mo mami. Das 40 no ang katong yilo no mahal-mahal gyud yilo gyapon ni 140.
1: Mm.
0: Ang matag kilo sab no.
2: IFM.
0: Unya ang kining milon na nasa sa kagatos ingon man ang saging nga mundo. No? Katong ni nas kanta no katong saging mundo.
1: El mundo. Amo ni mga music no ini kada dinhi
0: ano. Kanang sa Engelbert Humperdinck.
1: Engelbert Humperdinck.
0: El mundo.
1: Uy, ano ba yung request mo po ang kanta?
0: My love always be in my world.
1: Ano ba yung kasi yung idol B?
0: Kung sinong din di ma'am
1: world. Kulukurok lagi ka.
0: O ako, ako gugibin lang ni hindi ba? Gibin lang Bambi na Gabin lang ni Gilbert.
1: Wala yung kwalito. Wala yung durian. Imo nakitaan. Wala yung durian.
0: Murag ni Siwi lagi na ang kwan. Ang kanang
1: lisos. Alis sa durian. Alis

0: Lito's durian. No.
1: Bro, sing-sing. Ayun, kini buko kayo, Lito's durian. Ayun, kini.
0: Sing-sing, please, sing-sing. Oo.
2: Saan naman yung pananaw na ni mga bayorts? Ang kuan mami ang orange sa dito 15 sa day mami. Oy, ang orange. Oh, unya ang kapayas.
0: O sa may lahan sa orange idol be mamalitan ka na binuok idol be para dili ta ma. Kami ta ko bang gahi lagi na kuno sa ilom. Homo ko panit.
2: Kanang pili agi na kanang orange kaayo.
0: Kada homo ko panit. Dili lang murag sa magluto
2: kana. Kana kana oh kana mami. Ganahan kay kag humo kanang panit no kanang panit mo humo gyud ba?
0: Oo.
2: Murag panit saging.
0: Kay dali na man sa anaon, anaon ba, anaon.
2: Ana dia kay.
0: Apa ng piwon?
2: Lain man kay mga pormahan mo ka. Samot mo da mami murag gawan man kaayo.
0: Dili ay maluwa pag magbuga anaon pa ni mo anaon.
2: Kuy da noy bin ka ba jam tungar kal sa amo na per sa tunero. Unya ang pinya na asa sa sinta no daghan kinig mata lupig mo man siya kanang nganlag marites diha mo na muran silag mga pinya no
0: pero na imo maayo kay mo kudag ko ano panit no idol bino nga madana ang mata no din nalugit og hiton ba
2: may no
0: so ganahan kay ko nagkaon niya idol bino
2: usa man magpapanit ka
0: kani mo mapanit ko ani ka niya
2: isenda ni idol kini oo. Nya saging tundan din ito malimutan sa dang katong gagmay 50 batag kilo sab no nya ang kani watermelon no lami kani pagasabado na adi gitawag og sugar melon
0: ha kan kami sa kayo
2: oh, sugar nga kanang gagmay ba gagmay yun na siya sugar oh nasab siya sa 80 adi ko alkansi kay tung palit ako ga to sa kuan dir man to sa Robinson again wa koy ako ana Robinson
0: ay kan des kilid des kilid
2: oh Robinson des sa BTC ba BTC
0: ah BTC ba na lang taong center
2: ako ko nagmay di ko nga
0: lord dato kay dai lord oy BTC
2: uwan dai da uwan ni pasilong gud ko sa kuan dai pasilong gud kay mabasa ko gikan ko nagjogging dai nya magpauwan ko dayon dai
0: oh how na bawal ba yan na
2: oh bawal la lupig pa na insoy ni wala. Pero ano insoy mo dia? Oo, kanang mao dai siya dotag 80 din, dotag 80 oh. Abukado gid mami kay kusang dito mik aluginsa ni hatag bato ako ang kung igsuon sa dito. Awa, nawa na ko nagpalit kay ang abukado tag 170 pero kato yung diha tag dagko kayo. Bisag dili sa duha man ka klase evergreen o katong
0: abukado.
2: Oh, kana bitong murag puwahon nga.
0: Murag tapol. Green, mountain evergreen.
2: Evergreen, yeah. Nga green dito kayo. Katong murag tapol.
0: Oh,
2: murag tapol na dito. Huwag, ana.
0: Pero, ano yung lami, ana? Dili, tapol.
2: Mas lami yung ang evergreen. Evergreen. Lami yung evergreen. Kaya nag-green-green lagi na yung mong itanaw.
0: Ano to yung itaon ka ng, ang sato, idol be, durian.
2: Durian. Mo na ni negative yung liso. Dagko yung liso.
0: Dagko, kaya ano, kaya makin... Paano kita sa kadulian ka ng important?
2: Sige, kay mo commercial break sa bata. Kaya lasay sa uno na. Unya sa nga ni Busman Idol Boyki. Naalagi gi si Kaso gamay sa Idol Boyki. Kay birthday mo ni Ma'am Chang Helen Duran Estrada. Happy birthday niya Ma'am Chang Helen. Murag surbol ang mga paniudto. Paano rin sa isa ni alas size 2 na eh. Mami, sige mami, standby. Nagyapos 93.9 ang programa ang IFM
0: Bangon na!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Time pa. Kaya murag naman ito yung nakatayo. Nag-text sa ito, text line. No, yun yawal. Wala tayo basa yung text line na, ne?
0: Hindi na pa mabasa. Matala, Idol B. Matigay na kumusta na ako.
2: Oo, the best juguno ka, mamitik. DHPG IFM, shout out lang ko siyang anak na si Jacob Usuryo. Salamat, Idol B. O mamitik. O, diba?
0: Salamat!
2: Ayang B, bakit kanang-kanang itong BHE, good kanang, o, kanang murag B, nga kanang, kato yung mong tawagan sa imong uyab sa una ba? O, nato nga pagka B ba? O, nato. O, gay kanang B, binuangan, o, B. pa. Ay, kay kan lesung pa na uban.
1: Bilitok. Gibalitok na, gibalitok panuan.
2: Basta kay B ana una B B binuangan ra ka. Bitaw mami, kaila sa stress naman mami, o kinibahina sa mga gihatod sa mga nato sa LibreAid Pro. Kay LibreAid Pro, magod mami, kay usahay magod kita, makalimutan nga, puro rata ubo, sipon, maumagin madadali, no? Panwa dito kay Bao, nga aduna na'y sakit nga pwedeng mo igo sa atay, mami, no? Muna nga, anian na, swerte kita kay nana ang LibreAid Pro, no? Muna nga, importante sa nato sa husto nga diet o exercise. Karon, kaya nana may LibreAid Pro, nawag na mas ati mo rin na padilya. Kinalang gitang kaning likayan ginato ang sakit nga kanibay fatty liver, no? Sumoda siya sakto kay LibreAid Pro, adunay si lima rin dugang nga mga vitamins, multivitamins na siya mami, kay naanaman ni B1, B6, B9 o B12, no? Dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Pinaka pro pag ini siya mami kay usa kay fatty protector gawas sa nagproteksyon sa nagtabang ginis pag-ayos sa liver injury, naglikay sa kadaot sa liver cells, sa nagtabang pag-ayos sa pag-regenerate nga kadaot sa atay mahimong balik, no? Sa dati og buog himsog niya, pinaka pro ni siya kay OTC drug nga di na kinahanglan og resita og doktor, no? Mao ni siya unsa pa may mugwata, pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle, LibreAid Pro. Mag liver at na LibreAid Pro. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug o sa tanang leading drug stores tibuok nasod. Slimarin Plus Multivitamins is a generic name of LibreAid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alasay 5 na.
5: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
6: IFM, baango na!
7: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Oh. Mapugnan pa ni!
7: Oh.
8: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
9: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama oh. DGX 500 dua lang ka kapsula daad lang sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
11: Seth, health testimonies.
12: Health testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Seth Cogon Herbal Capsule og Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahili jud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dayon ko awan ni kalisa jud na wala. Wala na ko nakapatik apay wala na ko gibatian. Nakaantok karon nagminit na ko. Antok karon. Ayon ako, humikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
14: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: IFM, baango na!
16: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
17: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
16: Ay, malabo.
17: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
16: Para malinaw.
18: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
19: EO, love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino may isang salita.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3, dito ako believe.
26: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
27: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
28: 93.9 IFM.
29: Pumbang parne.
30: Aygol!
31: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
32: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
33: One time kasi nakoy allergy ba, nakakaon ko og kanambawon nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katol ang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate.
32: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
34: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
35: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yo akong gikuan sudlay nangahunhon, nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati di sa radyo. Atong pag-abot, ipatumal ko niya og EXL Makabuhay capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
36: Makabuhay. Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
28: 93.9 IFM.
29: Mapugnan pa niya.
37: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
38: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
37: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
38: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Kung ito natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
39: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
40: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
41: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
42: Ayaw gani pangilabot. Gidisiplinar na ako ning imong anak.
43: Noel, nasakit na ang bata ko. Tay, agay, tay, agay, tay, tay, agay.
42: Pag-ilubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka, busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah.
43: Noel, dili na maayin ang imong gimo.
42: Haydi mayo, kiniang angay ka ni mo.
41: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso.
42: Kung nakakinibalaan, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
0: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
2: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
3: Marketman on the run. Idol B. Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.
4: Mami, oras mami.
5: Ato oras, Idol B. Alas 14 na.
4: Alas 14 na gid mami. Wala tayo igong oras, no? Niya, ato lang tong gitiwas gamay. Ang ato ang programa. No, pasinsya kayo hawa. Ito madungog tong uban pagyod na tong headlines. Sabi mo man. Ang ato ang weather update. No, so far, muragwa pa may bagyo. Nag-monitor kanilang ato ang kainiton, no? Aha, unya karong taud-taud musunod ang gidayon si Attorney Rafael Fernandez Banyok dire sa Straight to the Point sa IFM mami. Amping sa kanunay, babay mga idol, unya.
5: Bye.
4: Happy Lunes, no? Amping-amping sa kanunay sa kadalanan sa to mga motorista.
5: Unya, pa sa nag-greet ko may punta din ang Auring ug sa nang inting ako sa Lem, may muntag din Hanoi. Unya sa tanang mga nagluto-luto karon Idol B, sa ilang pamahaw, nagiruminom og kape sa ilang pagpamain. Ay, mga ganahan ko, no? Anak lang. Sige, bye-bye na ta.
4: Sige, bye na. Amping mga idol, ha?
5: Bye!
4: Alas 6:15. Masunod na. Straight to the point. Diri sa IFM. Kauban si Atty. Rupil Fernandez Banyo.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Said Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: kunang niyang kagahapon puno sa binuang ug pagpasakit. Hatagan ba nimo siya og ikaduhang higayon? O mahadlok ka nga basin og usa lang sab ka sa iyang malimtan?
1: Dili ko musunod ninyo pa. Tungod lang sa inyong judgment ni Patrick. Ako ra mo ay dunay katungod nga mohimo ana kay ako ang iyang girlfriend. Tungod kay ako ang mas nagkaila niya.
0: The Crystal Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM # Dear IFM ikasinabot at tangi.
2: Idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, tig. O gini mo, gitig. Idol, mami, tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula kido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: niya lang atong idol sa komentaryo.
1: Correct! Topic sa kamatuuran o katawan.
2: YUCP at ang team sa DYH will madungog sa 93.9 IFM.
0: Straight
2: to the point! Kauban si Rajaman Attorney Rufil Banyok o ang DYHP team
0: sa 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni?
3: Alas 6 hangtod alas 7 sa buntag o alas 8 hangtod alas 10 sa buntag.
0: Lunes hangtod Sabado.
1: Ay lang masigtabi niya. Minaw na ta.
4: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran dumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabi bihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangalaman, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.
6: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
7: Idol, oras sa IFM, alas 6:34 na. Doon ay report no, si Rajuman Paul Lauro no, sa Netabong Sunog kaghapon sa Santander. No, yung mga straight to the point, direct sa IFM.

0: 93.9 IFM.
1: 뽕뽕 뽕네.
2: 아이고! 아이고!
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Pinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayong pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway ipod ninyo.
15: Multivitamin Stress Iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM. IFM.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass. Doon ay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 kaminuto. Hangtod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liugog sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
19: Mas kaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyo ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gitsa sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And, at kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
2: Ang keratin na may plus!
3: Keratin Plus!
4: Ang keratin na may plus.
5: Marketman on the run! Idol B!
6: Cali Apple, Pineapple at Light! Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town! Bili na!
7: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
7: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manikulista.
6: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
8: Magnolia, feeling good, set up.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Your bill, sir.
14: What? 14,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more. Dessert?
15: EO. Love your eyes.
16: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
17: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa Iberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
17: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: 93.9 IFM.
4: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
12: Kunangyang kagahapon puno sa binuang og pagpasakit, hatagan ba nimo siya og ikaduhang higayon? O mahadlo ka nga basin og usa lang sab ka sa iyang malimtan?
2: Dili ko musunod ninyo pa.
20: Tungod lang sa inyong judgment ni Patrick. Ako ra mo'y dunay katungod nga mohimo ana kay ako ang iyang girlfriend. Tungod kay ako ang mas nagkaila niya.
12: The Crucial Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Ikasinabot. At tangi.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-Empress? Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
2: Keratin na may plus!
7: Keratin plus!
4: Ang keratin na may plus.
23: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
24: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: Marketman on the run! Idol B!
25: Idol, oras sa IFM, alas 7:15 na. Standby ha lang sa atong RMN Network News Nationwide. Nga musunod karon dayon mga idol. Alas 7:15.
16: This time check is brought to you by BeWell C Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
26: RMN Network News. Ania na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
27: RMN Network News.

0: That song was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
5: Multivitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 93.9 IFM.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: sakit. Tunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Jigpatini, Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Hi, hi, hi, balita. Suertres, ug Lotto results.
4: Idol, suertres result, alas dos, seis, nueve, siete. Idol, suertres result, alas cinco, cinco, ocho, seis. Idol, suertres result, alas nueve, uno, seis, seis. Idol, nakaigo ba?
5: Kunang yang kagahapon puno sa binuang og pagpasakit, hatagan ba ni Musia og ikaduhang higayon? O mahadlo ka nga basin og usa lang sab ka sa iyang malimtan?
6: Dili ko musunod ninyo pa. Tungod lang sa inyong judgment ni Patrick. Ako ra mo idol na katungod nga mohimo anak kay ako ang iyang girlfriend. Tungod kay ako ang mas nagailan niya.
5: The Crystal Story. Inyong mabati.

0: High School, Basin Siena ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol. Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Ang Idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
0: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, itay na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na gani.
0: Abliray mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila paghatod sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang Chinita nga Witty, Idol Mikey, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: 1, 2, 3, 4!